0: ba mero timo akisa eto wandang mero nguru anino mo ko kana kone ba do binu ci her ko ni en pe binu ti ko logo maj kede pi eto kado yineno jamma meteti yewi lowi jawane mi yini ngate gikiti no ho chegi eta gikini en mo yini tika kwene agikini en mo wana tika kwene agikini en mo ngana tika kwene wan meru ngeni ngolo koptie wan du ci meru binu beri nyim kom lo ci ba wo ken ba te ngole wa kopini no megi ki hello
1: hello okay so vaga
0: poi megi
1: pero kwan ka ma che gira bi afrikani
0: yes tom
1: ma pero wi no ko pero ko pero poli ko pene kada man le le ru ke ta ki jo ko ni na ko jo ka ru ki ori na man nu dal ti ko ti nu ti mar ju nu ti ti mar lo bo
0: ana ko bu ka ne
1: a me nu mi yo ba ra nu ti a wa ko jo te ti a be
0: ha ju to
1: ana ko ya
0: ko ma ta ya wan tu ne no chan pi balwa win radio wan ku mu tu ne no mu chan pi balwa ti chwa pe te ba ko wan tu ko yo pe te ba ba pe mi ro on remu wan tu on remu wo re wa ken wa ken wa yo te to ki te pol pa pa ne no accident te ti ye yo te to di cheng di wo tem wa pe te ba yo ba ti wan ba ti ma ha ke mo ko yo na hen wan tu ko chiong ti re ni kor kwer chwe ko kar chiel tin ti tuo jam ti ne ri poro utino miro chemi utino miro kwane la wan chul kwano tino ni ngo wan go ko pas ni ngo tin wan ko ke den puru taman jam ti et bala ko i poro second season en ti abino by now yam ko di karne nu jo ken do jeme o ker kor ko pe ko mere yo ti chani ching ti rie nya peti ki toro no ro mo keto pe peti e eto ko er chera chera o do hunu kwene kawan pe ngur kawan pe lo ki rewa hello
1: daga ya ayo kong ka kana ti peri pang na ku na ko do ku ber chera e pe o luka ngam joel en ture di kara ko binu ya ko kunu chon to wale ya
0: binu ya ko wale ro
1: ya gi ni kunu chon la me chani gi ko mu ya yamma puana i lor kan
0: okay
1: ya me pe le le du ta ka wo ta wo pa ju mere me ya yamma puana
0: non no kana no jao kana ye
1: kana do no jao kana ye en
0: poi mata
1: a poi yo
0: wi hu nu ki rewa ache wana mi to ba no te mo kisa yes
2: Arumba.
0: Poor Megan.
2: Richard,
0: yes, Richard.
2: Come about anything at the other cacan. We have all the duty. Do you see the kind?
0: And then,
2: when a friendly young man, I don't make you come in your work. Anything I
0: tell
2: you, you go, God, there you go. Niyo de ni gele chere ka ne wo daye.
0: Apo e ma daye.
2: Wo to ba mi di mwa haba.
0: Ba go hidan.
2: Wo i kom na na ha. Wa jo wi ni do na sin tin no gele ba da be ro ti.
0: Amen.
2: Wo ba ye.
0: Amen. Aga mu chi mare yo wo nyre de lo. Yo
1: Isa. Wo ber ni program di komen ni na tin ni ba.
0: Apo e wi nyadan.
1: Man Morris tadi saja buretang diri.
0: Yes Morris. Yes Morris.
1: Inana ko bidi ko le dia ka jamare ya. Ne jer. Ko beru jam mi dishu. Awaro ti. Ne jer le am. Apere te ke yo beru ko. Ayi ni tie ke ri normal lo bani. Tumire ne ni. Ti dog ni ora pere te ka me oba maro. Pero pero kwa ni kwa daru no abe yini tikere ba pero me gini no yo ba pero jami me lo no ba mi twero me tikere ni ayi ni pe paharo kere chi ni kere tikere e wani lo ni

0: Alright, apoy mateka wunyredi yudu uchien kere wero ene yonge jiri we hobet kere karne warateri jire meti ye kakane. Hello? Hello?
1: Hey.
0: Yes.
1: Upoye ba.
0: Upoye ba me uguhi na.
1: Amen. Upoye ba tutwa. Upoye ba dang ki disho. Ame etia winyo radio. Patch yudiko meni na tini ni roto ba papua miro miugum attack anabeo Reverend Jimmy tarisudeo kwat kiatelo wang PCU Church Assembly wang PCU Church Assembly Assembly wanoti ye kanisha adek kanisha mawang PCO tisent wang yo chegerekan kanisha me atar PCU metie chegikere atar primary me kunu pase sam enatie telo karachel ke kanisha mangej PCU metie aracha Division kano, pekara wikulu, mochi erufamu, kunena pasa Vincent, pia telo. Wangishu, niti uwat karache, anate beri yetu kwa takan, yu wang, upo yetu tamu. Mbaa miru miungumate, miro miungu echidang, bang, wangishu, ni yuba mea bishop. Bishop wa me PCU Apache kaine Bishop tineno me limo assemblies wa Bishop Abich ameti Apache ameti chako kira assembly mecha wente me Bishop pirotuno kuno boru njome cha wente iti okievo me miri uber uno me jono Bishop Bishop tia bino eka Bichiario, Bishop Bino Beru, Kohoro, Mejoma Kohoro Assembly, Yapoi, Poi Assembly, Mejoma Poi Assembly, near the Uberun, Mejola Bishop, Bishop Watia Bino Kuno, Eka, Bichiadeg, Bishop Tiatuno, Yapakis Assembly, Headquarter, Mbali, Koma, PCU Church, Bishop Tia Bino Kano, Una Miri Uwe Unu, Mejano Unu Bishop, Eka Echi Angwen, Bishop Tia Tuno Borwa, Yu Wang, PCU Assembly, Ame Ena Bini Assembly Headquarter, Meti Center Wanka, Ujo Ma Assembly Wa, Ujo Ma Ta, Your man H Karchel Kerwang Meti Assembly Mo Wang PCU Mirwana Binunu Picha Wen Mabin John Bishop Ker Winu Dang Binamo Bang Kerichwinye Mekobo Bangwa Bishop Binuber Kerwa Yuba Techakarako Diku Mo Diku Wando Mir Binunuko Bedunukan Lego Eko te Koru Winu Dang Iboren Bishop, Chiangwen, Chiabich, Anu Bishop, T-Town, Town Church Assembly, Bishop Dog Binolimo Assembly, Me Town, Me Jo, Big Town Kano, Wounded of Me, Yuba Wuno, Bishop Dog Binolimo, Wenu Merno, Beginner Dobando, Terra, Swinye, Bishop Binyako, one Bishop. Mwenu meche mwotami miro. Wandishu uberi nukere. Ekadang, ikanisha me wang PCU Church Assembly kami. Tijama me te walanyimu ikanisha. Umacha jiri urutumetuma mti nyimu kanisha kami. Ikuberi kere jome Jesus alive. Jiri notum puwaba yate, puwaba kijamu nare. Menuni medu nukere nare. Menu mkanisha. Jaramu duogu chen boru wakan, duogu nilai keru wakan. jame ti kanisho kene dan wori legu kuna to pe weso yo me lare lare berugina bet tra eka program ti wora nyim ikanisho borokan ichen chabit legu berukan me gonyere berutie chako chao bichen no tia cha cha bitcom no tia cha yo teka jo tuwa jo ke teka poplat lego te wora nyim na cha pa eka cha dek lego berutie dan ikanisho no wine if you can like my gonyer where teacher dek tak cha bor na cha wa para rio eka ichen abishel pinini bere ke lai wa bako dog mono cha khere diku cha wa chelle eka te wo na cha wa dek do mono u jori ye indo kai me to bako dog peda fi sa mo ginoro inde ya ya diku chom eka inde te bino ko te lai go ke jo cha cha chen na cha dek eka de te dok chen wo na no yoba me cha mo ginoro bini yi noro cha cha chen na cha dek eka te do lai go te gonyere eka inde wo pasu e jo ba do eka jo ma ga te me lo ate kera kwa mundo ho me cha wa dek na cha wa ngwen eka yoba du shi do wa te che go ko tani me te pira te me me rimiro ku boru kretin un buli ba mo wang ti si yu de shu ni buli ma tar buli ma ngich buli mo wang en leg me ba ko dogo un ki bi beri ye u di ko ni e ka yo me ti chu alu mo li mo tuo e da hata don jo ati da hata do nga pat wa bin tu ro bon ko ten ta bin le ko yo beru no manu go nyere mo ba to ti yo be gem no po ba sta we ti ter wa da ki fu moro ni mo eto ni ro wa mo ya ka ko po ba ni ti wa ko po ba yo de ko na ni ti ni do ko po ba wa wala ti kwa nyo e bo ala kan tin nya ko ta ni la kan le chora ngwen la kan le chora ngwen tak di singera par bo ngwen la kan le chora ngwen di la par bo ngwen ngwa ba e bote ko ni dako uko beni na duon menu ni yin edwar engiri kwari wa wang waro ba i wiki di man etu uni kobulo ni kabedo ami wari yo ba kie Jerusalem yesu gamu dog dako ni dako ye han kare binu romo memo binu war ba papo wiki di man kadi Jerusalem wuni war wono gini kuya wulo war war gina wano ngeo gen lare kere ibano judaya to kare binu romo dang do tulu ko meka jo ame war ba ya teni in binu war papo chuin ere teni gen papo in your job. No. The war. Hallelujah. Kinini. Ume kinyakum. War ba. Between. Kedatem. Volte kubwa. Karame. Yes. Obinu ya. Yarelaya. Ewa la lakanam tuncha. Ilobo. Uro. Amono noni Samaria. Yesu vino wa tekele dafo morme Samaria kumesha. Kenya kukere jame ya poni. Epi kilijiru Yesu nga kukere dafo cha. Hasta wano kwanyo diku ni. Amemiru unyuako. obede kofu kom waro ba itwin kera teni pien dacha inyako kere yesu kofu ni wikiri ni a yini ki yene kan en kan na wan josa maria wano legi ye tu wano waro ba wikiri ni nye tu jo obede kofu ni waro ba wa wano waro kami tu obede kaka waro ba ni kan muka nyere pe ba amor pe ye ni kaka waro ba ki Jerusalem meka wano miru waro ba miru wano wot ila ka Jerusalem kusha en kunu en meka waro ba ti ye kedu ba ti kunu et ba pe wikiri wani kan te ka waro ba ki gime jo ko be no da ku te pe ni yesi akun ko ni ati ne ni yina chala zartin Wai gamma ka gamma re kopi ka mirwan waro ba kan wikiri ni ya mirwan wor na Jerusalem ay kunu wan tor war ba ye yesu te ko da ho winya tan ye gi na na kopi tien muni waro gi ni kuya unu eto wan waro gi ni wanu meo tien lahare uchakhir boru judaya Eko tiye ko bini kare binu tunu. Bede u tunu ko. Ame waro ba. Pe binu beri wikiri ni. Waro ba. Bede o pe binu beri da Jerusalem. Eto. Kare no eno. Ame de u tunu ko ni. Waro ba. Binu beri do ichuin. Kede teni. Ni en kodi jo. Amo ba. Ti amo yo. E ni eno. Manwa me yesu nyako kere dako me samaria. Eka ginu me tri mirwano kwa nyeo mego, kera mego. Yesu te koni, ka aretia bino, dade utu unu ko. Mirni ibinu mericha, nudo mkare no ramo ko. Ni warba, pedo mbinu bela me jomara kovne. Uwikide waro warba ene enkane eno bangati ye. Nyo me jomara kovne, i Jerusalem kucha. Ikanisha dip me Jerusalem. En kunene yo banti ye yesu ko ni pedo abera mondo ame jo mor kero ni oba te tie ka noro ni tie kusha ye oba pe ka ni se mor ni tie ka ni se jo mor cha ye yesu ko e ka re no jo ka e ka ni do tu ni abero kare ame waro ba jo waro ba ke le chungi ti waro ba ni do jo ame tin chin me waro ba chin kaiketen medon petia par wiki di mene medano legiye petia par wiki urene medano legiye petia par don kanicha mene medano legiye yo bando petia moyo kanicha bando petia moyo wiki wena menga tia legiye bando petia moyo wiki di wena ngato ro pa ba ye yeto ba te moyo dana ye ametia ware ichwin Karachin, kiri ya tegi, manu ame yesu nwa, kiri dako, meta maria. Umiyo, tini ni, umego, tira mego, ame tini ni ang, kofi, abesta. Pien jami ni, mwagiri wichuwi dako ni, umiyo dako ni upenyo yesu. Se wichuwi japon, naka chawa ni. Pien cha amaro, kana me yini legi ye, ngatu no ya ta ko ko buni ta na yini legi no ni ka no wa ba ba pe ye ni ka no ba ba pe ye no mi rikobi bi ni ka ni che wa ni ka ni che wa no ba ba pe ye ni ka ni che wa ene ye wa ba ba ye ti ye te ni ni ka ni che wa ene ye wa no ba ba ye e ti ka ni che wu ne o ne ba ba ba pe ye ko ri ko pi ti ye ki ro mi pi nya pora pora me ni cha magnet tama ya ko ya gene u toli ta wa ma pe na ka ni tole ya ka ko yo lon ko ka o gere ka wa ma ka mi ko wa ba me wa ba ka mi ko ne ka no ba ti ye bi ni lon ko ne ka nyu ni bu ko lon ko ti ma ni wa ba ni pe ya ba ka mi ko wa ba bi ni lon ko ne ba Everybody car moro me gomoro adan ti alai ni turo ro tun mo no tele kan ti moro pada ti jine o ma ko pona neba ni pona neba ti u sa mi chokere ko se da guardo ne do gere chokka me pono chamo u sa mi pono chamo chokku i tu na bi e chokku i tu na bi dan ti mo ni neba mer mi mi ruchol la khachiel i chokku tu na bi me pono cha do think you there ni chete me dan ti ngol ni mi mer ni neba mer ni chol ke ya i chunyo ba chunyo no ba ti ye chunyo no ba ba ti chunyo dan ni ase i chokku tu na bi ya ruchol la khachiel ke chete ka no pono do pe cha me chokko e che chocco te c'è caber e te come ti tu la picciu e te te ricciu tu tu la bi e c'è ricciu provo che li la facciel care noi chocco c'è d'una bea e che te come ti tu la picciu ma tu che c'è ta un chocco e me puro c'è e noi io quelli c'è ne danno c'è arruolo io non come ne danno ne c'è un mio bambino per io e noi io si c'è come bello ko ba a doki ke moyi ni ni na yi wito wucha ni le ni kan ni se je le ni kan ni se eto ko ba a ni se mo gra te wo re chimi eri ya te ni do chimi ni ko be lo ba do ni chimi ni lo ba ke chimi a me gi ni me ti ti mo ki na me ti ko bo ka na to wi ni yo le no ya me te ko be ti ane ni chimi ni ba le no ba ti chimi da no gi me ti ti mo ni Kenyu to ba me pichu ni ka ba no pe chu ni no pe ti mo ko ligi na pe ti ti jo ba ta mo ye no e ye ti ti po ni me gi te me da no ti u no ni da no ti che ni da no ti je mi chi ni e chu no ti no me re i ka i chu ku le be chu me te chu no ti no me re e tu ti ke u me ke me re ke da me ke me re a me gu un po bi no ma fo ge me be ri che ni chi ni amo meg mer tino meg mer kero tino meg mer ki pacho pete kwan gina twal et dano ni me chen ti chen ni pete kwan ni kara tin no min mer mora chen pete kwan ni kara tin no min mer mora chen ti chal da ichu kur bal mege do apen ti dano ni chwin ni no ba ti ye dano ti wa ba ni chwin gi men ti tin mo kai ni ngiyo ro mi ko ni dano ni asen ni chunyu ba ati kwa mere romi ko bo enu aye tu te ponye no ye se be pe du te mo yon ale gu kwere na ale gi kanu se mere na ale gi viture ne se te mo yon ate me ka un yo kwa mere ke un gi nen ti mo ko danu ni chunyu ba ati ye ke te mo jam ke ri chunyu ba ko ba te mo ja wori chunyu na ka re mo me wa no kwa nyu o te chwa le oto ba le chwa le kanu se kaun ni moto yiti ke le kani cho mego ni moto yiti mi boto ba kan aso nero mene dal je ti mje mi chwi moto en chwi no ba ta ta no dal ni jo ke le ke le je mi mege ni mo ba ne ke ne ne ne de dal ni chwi ni ba pe ye ta kan chwi ni ba pe ye i mo dal me no toro ti mo ginora ti kom me ti reasonable ki ta le mo ko bu kere toro ti mo ginora kom yore ko dan ti ye e ti mo ginora yore te yo to ba kelo gi me yore pe o to ba na ka o ke chi gadi je me ba ru gedu ni je me mi ru jiri ni gi me ru ti mi kan ni cha er ke ne no gi me dan ni kwa nyu e ke te to ru ke gu pa en ti tere ni ne ne dan ni chu ni ba pe ye pe ke ti ngi ke ri chu be ri le gi wi tu ri le gi wi tu ri cha le gi kan ni cha le gi ri ngi ti le o ka ri e to ku ba pe ye ame pe ro ku ni i kan ni cha e me ye ku ba ti ye mais no ba ti ye mor je no ba ti ye mor ba pe ye pe ki no ba ti mo ye no me ba ti mo jo me te wor chu kar chen e de tin ami ke mo jo mo ba do ni chu ni me gi ne gi te re ti mo ne ba ti chu ni dar ni ne me ti ga ta ki ta ga ta ro ka yi ni wor chi ni i du ga me ti ko ga ta ni chu ni ba ti ye no te ri ya be utere me chunye yimwe chunye te chunye ber chunye be ne sorno utere me duga me te kobul ne sorni chunye ba ti chunye edo ya par ne ne so lege ye
2: ete are yo me da asano na ye ete yu ne ba chinyo ba si kom da asano ki tayu te ri ter ene ba chinyo ba si kom na ki tayu te ri ter ka pe da no ke ke wo ba chi en ku ba de ko te par ku na da yu ku te par ku na da wi tu ra da no na ye er me no chinyo ba si yi da ro ki da ba tar me ko chu ri chu ra ra chu ki chu ko chu ri chu ra ra te ne chinyo ba si yi da ro

0: Ina meti winyo wai buye, ti winyo wai loro kanu, ti winyo wai bapiri, ti winyo wai sawente, winyo wai kwania kole, uyam. Kakanro ducha meti winyo wai ye, ti winyo wai wang central kanu, winyo wai tar. Kobajola teka teka Mr. Okori Sam Fred, unkere bro, muno jimi winyo, poyo duogo pasyo, ya ya tema tema knock. Kubuni ujoli pasha tek. Munu beru wer ameta yai bod youth we are gaba ameta kubuni garra garra kere mata rege chwa latini kwan peba miru koi par pia nyim. When you radio Pishawa met your water trial, Kobone, Berukere Karame, Jola, ya, Ellen, Oko, ye can, Mewek, Uchaho, Pinina, Tinini, ya, Ellen, Tinini, Utikere Gum, and no, Shawa, what ye kit a bear, Shawa, Tia, Metia, Mokonyo, Korwa, make out you carry your bear, a win radio, or a kayo catch your tia bear. Watikere karni ajoli meweke mi waunge penko wapini na tini kita puwa nyele wa watikere eka watochako the kano ajoli atek
1: ya mirapuwe tahata ha miyana bitko bani ubaati ukeri uwele jini kuguru na du tiyuta modonyo ipen nyi igurime ingo atinu wanotia uwele udushu Guru Kwan, Guru Ngon, Dushu, Gukope Mat, Gargar ni Dushu Tiye. Meme rapu irang, ba mimi yiko di neno no.
0: Opwa ya.
1: Meme manu be nwa, agonya yaboni uti uot che kwene. Niki nuwari ya ni, adbu kimerti ni wa, ya yuma teko dosho. Menu ni, kawana ulele okiti. No respond na pulu dosho. Yo kana go chim, yo kana binu wate kera kitu tele yo ke gitamu mod. Wur much ber wate kera char wur la umet town gan. Gina te do ko po chere medi watam. Ana te medi gida tam. Ko ni wuna mi ribere organize about ino tor. Eno mi jo te wur nyim. Nana chichon chabali rata ki ya char wur la chel. Tia metotor ko jo ribu chini kome. Nune ka jo tia kwani hotel orni. Jo koni pe, jo duchi kan jo perbir na wudburu ilo jangadi. Nuu tamani poke chen na cha. Jo daha wud chiemi hotel la ngadi. Po beda me dano nuang, nuang orami miti chen na cha dujben mere. Kao mini tia tima ber ina nuu kuoni yot. Dunge ke kan, Panko Panyo, Topic at Tinti, Enamo Guawa, and I loony pilwaka jodu. Make a canty come da hotel. One get an aquan you gino, look at no one, no one, corner, no pity over a bear. Corner, no lung herpe lunga bear, lunga may you get it at all, mudyan on the car. Lung per lunga bear. You can't be to tour at a very tour and all yet so query. Kaya kanyi tiyo miyo rahi bed pinyita ya rikyao kanyi tiki kengo kuremu. So, dako to, kau ganyo kumpashu pashu, dati inu anu wad kumpashu pashu. Mbedu daha minu nga, chware dongo lete to hoko. Ome gini guru jo dushu, guru family dushu. Tika kanuru dushu. Dan nini nino kaneni yini bedu inyo radio following radio kodingo. Inuani ni na chala chala demo guru kekano ngado talk all kop tikiti tikiti umete nungo ni dahu kado chwaro talk era nutin konga chala kana kubakuba ukia me kau toyi neno kani do talk ishan adamu buya tu tuaga tuagere moro. Then I joke and a binuka and a little tea at a bit about local resurrection. Got it, Tuna can at all tea, Nanny with you, I cannot do you and ne, the tutuaga. My pay binny locking or chop chop. kodi kwe jami du kadono tigi nadung yet mielo kumipi family no keket kongten mono kwenye aside kwa jota ria makalai ne pia lieto wao joni nenu kirime kwe yugi kube nipe wao nugira lita teha teha eti tuwero ba akwe tiju wako mkarika liel kiti bolo kupame ate kubi manda nuhu yotamu chengoro wano nuhuri liel loro kumi ishoda enotochwa dahoda weho tenu mwati tenu kumamu wano tiju toha dahmo ate kubi ina chulu chene nao chopingo katoho toho warubedu kuna goro unen nagini nuruwa toki muromu uko ni amego kumchema chema ni wate kwa nyuchene maerini aduwa ketutabi akabia wakdedo bere akwe aniko bugira kumalidba piju achunji tika ano ton teto wani lokino wari liel pini mitito huwa beda duungu no peyo nujo mero kwa kida kemu chwe chuny kede ton chuny tungike kanu chawa me kodigini tiye petie pien machi la man ping obale kuone tao mukitu ping duj romo gota nenda ate wata bera lo tenwe ginoro pelu from kakan noro kiken uguru kuone ukwanyo dawko unje pasi winyo report ka ningada ukiti angwa chano pikien ugungwale gini nyoni ginongwa loke kuomere meke kan neno warabe manu kubiningo kayere agire jonote ye lo tie beri ni nungani a wando kwang tu alo ko ngo ida hatal ko che nyo twal kan moro mo ko go ko kome ye ka kan na joti fere organize nungo dungo twal lo ko kun tu kan no ken me gupu gidan gire peti malu gina ko ni pe titunga lo un beri yubaru unite bigame wunu kumdu gama gama ba dungi kaka anmi yoda hakobada ginoro akweni kaiti beri lobo yubkuoni ma yubkuoni piantisha ame joa kari itutube jodu itube na joe uru du itube rumiku papu ni du itube na holo chicken pacho itube yin kumi titia dong titia moro pian gina ye ya ta ho beri chatan jogi jogi na miti kum ke keda keda rando hanu ni jariye jariye kum doktore tore moro minu ni ngata gi chien tie da ngari ka odong kum be yinu ni kita en lo ko ke pat kada binu po joda binu pat tenu jo ai ruenyo ruenyo ruenyo ko be ka yo yolo te maro te maro eto kai nani ata tigi chien da te te tage da ka te ha te ha no chunye jogi da ho royo ko e ko mer pasenta duwa duwa pieno ta man ginu mi no ben mengo me yungu kin jo me yungu yinu no jo ke ne ka ti do ka kwa nyu bulli a wo be bi ko bin ka ka kwa nyani i kwa ya le na ni sha di ya ho nu gi ra chuli da chaka ni chimra ka pasa bera nga miyuko dede teda ko ba tine diu kalono atine ka woni pirra ber enna ko nyu diu kala ber timo train binunu ngo ka tinu niyo ogi gera kwano gina wigi pe bi wili ko manno noni a ngada du beru kan ni beru ba tine pasu chaka beru kan chon wan buru tim so ka kam beru dahu tau adu chwari utau ko miri chuma tira kana kubate no yen ni chung atira ikia adu chota ko kiti chingoro anu util ngin kucha luzera ucha chwa rahu chota ko erra pako ni kontrole ulao wako utemu makumeke tu pingpera abede kide da la shi boy come kodingo atem makate ko bako ni chung mot ko ni chung mot akoba me ko wado ya ko shani kawane dushu chichi apa kong machelo tido bor ping bor pingi en kawandu beda ming nu kitawana yu baikere en dano ni kere kuber kere warewa kere nungo transport kere neno ni umiyo je posu ngecha ben ngecho lil ichada loho kere mot redo beru redo ping akoni kumi beru kan wanda po ben mamako yina maha po ben makamaha utiyo ko ada yini ngeoni rechon kere chon na yin pori tidi jamini tiye chao kena dao tiye ngetunyo tiye da pashu unyo beri kum kuwaru ninyo beri kum mamuni nyo kodi ngon so he kakam anu ngoy ni daho to mir bet daho chuma tira kako ni chuma tira chano wai miru ya bere ipia raich itenge yuko mite kwa nitina daho kwa ruka nyendong peruka yot kan na matimito era chan kodi ngong yunu itia me ngata gaidi intie ngata kubini timba kiti tie ngata koni chene tie keru meja warinen tie ngata koni ya mugitu tungcha na kojo cha mtungcha weko men na tinu niko dogwedi tie ngata kubia tinu school tia watiduo kong kwa ngweno ni neki gigi nangu binu bil tie ngata miyitam gini nao gini kubunu dushu bedu kwe chuny menyutu ni ana titura kanadang kimere akoni daha to miru chunga tira mario guwako jama menu odong kano tiyuna nukede chweri chuny tujo kena me kwade ubanga kwanyo kwa omeriko chao kena magino betuwa lit teda babalu jamu ko eto magino tata atura jomite dong mo dongi temito chumatira ani ya yum kere pashu ken pashu inano jo nyomo ni peinu nyomo ka penyumba unyomo rikyon mela kao nyomo kweni ya utiro na dok umedde ko namma wel wa medde amenu ngini to rawo bigere papa wo bitikere kuchi ko mere
0: atete
1: welo tiukero welo tiukero welo wa umego papa da bimoto welo ni am an umego papi na en mana min papa mana tarua manu tino mai pasukan utenyuti bodion chake chano no mirina da chak donyo level le kanudo
0: oteteni aya eden we ko kwang we check e ka otom du me de kana
2: oteder wada kadi bede tuo nyope ngata ngew yot ko men we na loj atofi diagnostic and medical service ame yam yir ngew ni apart medical imaging cha o ya ko nyingo pimitu medu ko nyamiru mi me bede duon ka kar man da ha tala ke buru tuo ame yenyu kumi ye na han yang tuo me tie yelu ngatu lar da hatal joni tie da ka tala don ame tie ngeci tuo yore yore luon gini specialist o tie da ka tala me ngew ka yot ko mo tinu keken o luoni pediatrics kere da ka tala pi jo mo tegu luon gini geriatrics a cho tuo tetinu ba sa za loti matoka uti ayo ji malaria gicha munu mo koñ me lagor ñu da tie ke da pima me laboratory inget bere no nok anu ngu comme scan x-ray kuri comme lak alwa liru cho koñ jo nu chan me di gudu kere kañ wala mon me da pima titu ni du tie ti mer kunu a cho man pe do ko poj bon wat o ke lu gina mo lu ni health check package amo pimu jami du ci comité tu la du ni chen pe jo amitu ñomer tie ginu lu ni marital package amo pimu jami du ca balu ñom e ta cho lu ginu no nok nu a top diagnostic and medical service bi achar sel kay yaay rena bot ma pa ci dox yu len pe ko iga ke tu chemu pimere wan ete ngwete no ndok behte ga ko chidu chem kuma do ga ke chidu chem ga gi chanu ri tine no gido ke chidu chama maru alama blue me da katal ti ye tinga ta tut ku wer ke gina ma nota bira bora men a bor nota biro a de ka chela biro unyo nota bira bon wen a de a bi chela chela bon wen a de ka bi chela wen pere ke winyu kopi boto diro me yot kom ame ya da katal le chin chabi du chako chawa ryo nu chu na chawa dek mo tieno iredia pach fama
3: la me bo yera tire lu Uganda tiama mi yunge bon wak ni choyo nying joy book me kanchi la wi koma chel kre kanchi la mon
2: atimer kwen inda bichel tunukren inda padu mabir mwani. Pen kom mecho yini tieme yubu kocho bubulu kwi. Amo binuti kere meyer wui koma chel, kere kanchi la mune wang ticha papat. Jo duche me pore mecho ye, okwa wgime woti komgi, kakana meginu binu choye ye, kun choye tieme nona bonchol. Meweke choye, mirunu ibere nywale me Uganda, doka tedero me wang tichorono, kun nuong chunyi tieme winyo me beru koche kanchi me wang tich. Mwona me romo choye, danga choye giyo koche buk me kanchi la mune me wang tich. Kai wot me wuchoye, mag national ID ni wot kere, unywe wuri kwan number me national ID. Achoka pe mi number mo binu mi ponwi warga me mako chal me national ID. Obinu dang penyi me kobu nyiu ko duchu, poko kache beri choyo dako. Kere kama me yae ye kukome. Choyo koe kine meni nda bichel tunu nda pa, duma biri muhaman. Me ina ebede tiye yero telani ruwa me tedero. Kwena man, joke luburu, birudule me buwoy yero tere lubu Uganda. Man lekwa komisyon.
3: Tekere cowboy especially, chawo ni tia me anuwere iwele yot. Iboch me grans piru a bit, grams per bit, grams mere chel, kere grams mere yo. Iduki duche me chokili. The deck ya made kere cowboy especially, product me bitcoin.
4: Mengu nya kai mat, kupa kongo ache time nine morni. Ina manda cha ko reuna atukwe na me kuni pota mani. Yen kiri rego mbaga me waru tikere pacho kanba. Gwaro kuna me miu cha muunga do doka tek okwere ya doko.
5: What a pap, ana loho ka reuna ke kenba. Peti nge ini kide rega nyen, tie pacho kan, ikona gulu kana me tia rega puot doka chil. Enu miu jami pacho kan ti ulo hera waki.
4: Kuri balu cha wu me tia de yeche te gare, ni jo amo ikire rege miere, jami do nego pacha bedu kan. Iwira wire red.
6: Iya gulu green millers, ino rege giri nywe gaber. Kaya metu parking, auto parking ilu kwa chileta. Ikano da uchara giri wonga supa. Pi nywe gini yini yu wa ber wako. Kel bot gikano, otio wili wela ber. Ikana chileta uchara ye maize brand. Kaya metu beti meche magwen, otimu nankano. Unchukwele medu kiri jo ducha ducha, bini regu nu jamu udili no ber. Opu utia dugu report, ni kolgi ndo uwe. Eto mwanyitia uot kakare, pi nkiri cha rega pota loa loa.
7: Gulu Green Millers. Ti kona gulu chiki kirikane shame Church of Uganda no.
8: Ete kuwele kiruwae namo nota bira bira ngwen. Nota bicha ngwen. A bicha la bicha la bicha.
9: Youth come smart. Are you ready?
10: Yes. But we won't present continue. We like our enemy disposed. So many girls. World of here. And you're my boy like lady dude. Take to the chapel and tap. Shwow.
0: A foya tek a yaren homedanyim
1: ya merapwa ta ta ham wa te warnyim tonino tyo tamlo ikirame kadu to tunu kai diu kalo moro kita kwa nyen meru cha herke ko ma chel akoni ngatu du cha ko da tuni pasno bin kere long me kwe chun na ma chel bin kere lo ke kwe chun di jo kana me loka gin loho pe donyi wijo. Kaya katia loko. Kweni kakan moru kanti ujo. Indeed. Yesu nutia wot. Ita unarmo lomani nian. Chame tia wot kunu. Tegu nye jodok tia wanyim. Apole pole jasabiru watake gin. Gingira teme de wot guponye me alte wot penye penye moro. Ita namu yesu nuona eno jamite predicting kwa ni koptia nyim kucha. Tebi ino tenu mujotu iye u. Dano to. Utia ta eruma iye ha. Tore loni. Tika. Tia koko moro. Aki tu kubo kere kano kwa ni daha ni unubedo daha to. Chwari rihu eke daka uubi na chelke kan. So chadu gino wate ukweni yesu neno te chione ni uchione usimpasizing kade daho chao neno te chione te kubi daho peikohi te kubi wubi ya malu te yate beda beda kai gino no tadu me tereja pien kunu no te tereja poti ya teru kero taho tadu ka gino te pielu ka ye Tuko biya malu, keruunu ginu ping, yitu, wot kere kuch, ko bida hani wot kere kuch, gincha, tat laye lale yi ping, yoke ne adahto ni nodo shono wa chonoro, kodi nan kunu nodo hachaki ye, en manu enno, ni ben ngata me jo chono, pebin ngata me kada pe hodo por rinda hita la ko doko dut won kuchi mora me ko bininga de yeruwa her ko an ngori manu pe petiu ma chel ginan chone ya ngata ko ni bera to
0: bera to
1: tuara dano chia eno tiyo ho mero ko
0: ti jokene ti jokene me penyanga be vanin moro onu da homor nu chwaro to eka wore mer da nuri kongi nang jogi do to ko chon akuru gin dong nu ngeo kitame ko yo ko cha nu anger wodun gin kere kwe chin bo da hone a chel lo do wi doctor ko bune en yot pe ngeo kita wan jo me chwaro cho wa to bero kere en nang ko nen ka bedu yote cha wane amenu pe lo lo ka be
1: Wello ho gina lit bara ko bipe wanu tie wana eno tiu ka nyubedo
0: inan kan kita wanu to ka nyukere
1: wanu tele yu keri tam bet ko chunyi pie kon eto pe ko bi yer wa here aku ni chen ormi ya wa te kero tinu school lor utinu cha da pe da te utiu ko beni awor wor kalier wi wa te balle ai chadu papo jieti kofin yiru waher kede paper waher mor eta mandu roma du iskulu te wonne eta tilungu tino cha ebelu kede kuno ba pe meru ko dilo kono pe yiru waher waha paper ka binu nu abisholu nyokwan nu te maru hunu tino dan kienno chul cha da don skulu no ata belu kede gimot kuno ba pe meru lokino ayin bello kiti ya nyime na niki yinu ko yini ta meka onehi nu yo jo waher ke chakutin cha wonu kwa nyen pe ku bir waher yer waher ko ginu wonu pe mit ameka kam nena ko ni da hato mir ku ti ra odosh mer yo go ko jema mo waho ame go ko jemni pa chung ka widahani ti pa shu ya yum ke de pa shu ken Nena ko ni dana mo kelo mero welo cha ikomu Umiore ko ko ni choice menyo munu jomo idiro Rin woni amin papi nyamin tete mo nyamu te na ko ni nyaho
0: nena nyaho mora beri te kuno
1: Uyai guri mora bera binute donya donye ikirme pashugo Wai ko ko ri mano nyoni yini kwa nyoni te miel ebino tunu passion wiye tay wili jama don me anyim du tene ne kan ya tia la ko bon atia timu atia che mabet to tigi guok papi kan ni ade dap ko di ngo binu ke di lokor tia me wiye da pot pokar cha ber cha le me da no ko ni ana tia beri wi yo ban kada wiye te tom kum yu gurunga iberi wi yo amego Ketigu marashi chowani tayao kwa shawani.
0: Inu ichaka kwe.
1: Ichaka
0: kwenye.
1: Maachali inperamu yu buloni tayiko. Kweni anpaparo ngatoro. Da anpakene. Kumkene morupe mara eno beru gina dugu jokarachi elu. Kene morupe tia woro eno bera gonyo. Inpe kubabi atia beri wi shoro. Shoro kene dan tiketo. Ana beri wi daka. Abiri widaka, ibiri widaki, kagi na liedo bini diukalo. Ine neno kadi tunicha me worry, worry, nebas, atehera papat, binu doko. Atehera papat, binu ko. Anamaro, tika de atehera kana pola pola pe kwane. Eto sampo la kwane, tika, ito mukwira ngol. Juba na wangi. En bilu konyo gi joken mete kipeho tika noro joni pe yara tehere joni bede chigi kere pasu ni pedung penyu ni kana tehere men kani kuringo adaka loko te loko loka mechunyoro cho kobi joni pe chako di chanyo tinu dungu nenu ni anyimu tinu ni ubeda tia eno mea nena kuni beda hachung atira daitane eno ni kao tinu dungu A better ningo, one jo where what it in, and a look where happy one. A tutor what a chum, better at you gin or a party and poop poor get good walk home. Winning on. Eto poda obino kwano mo kar chechika kony ko gipe yogere binu redi wie kadu redo akok teling di dokta ya otishi skuli kome tiene kar cho ngoli wangwala kapero mo rayo rayi ni wali maha kumi kuli mwana teru gini cha mwana uwe kupi cha hata mugini so tabedu gigera giri kitu naha naha wana ote uwa ranyim dungi kakam atiete moko buko mateha teha ni uberu una war uberu una chapa chap kumpolere daha do chwaro to timagan daha neno te chionna tichako du chapeke de mitogodung mitudu ginoke ken pien kako ni ginoke ken penwa lo haraj yini woro ka te koi mero ko keti woro jote bit peye peya bana to te teri nyo yilum mano an pa kwano ni mitame yinda har li komiti yot nyo tike do tino romo timo so ike ka akweni nudi ruru kanyen meru kanyen cha meru chang neno ni utino nani akwan ni ngo pola pocha meri kyo kwogi yu yao kong tenu ni dahori ya kwanyi pasa riek tine oke na dao chwishu akubuko mipe beri oji amuwe magida ateko bikani wari ya peti utinu ti udong dangatara kometia miali jami nipe chumagiti ya binu ni ya bini laho atia neno uchadro korni uko uru ili lobo kano kene umitu uru chaku uko kano uru chakdoha kano uud kuwene pera ma ya bapa itaman kano iteko ni uru ili lobo tu kona loru kani kuwene wile giri kai tijo moro uru ni mwara mwana kirite nyutida kana bea genchike yuganda kuwene ngatu kikeno bera nywali darumu peru kano kikeno eto nungu yeri kana bere eto pechi hatu jama me ato weko pechi charu doho ko ngata umacho kubako ni kono mineru nuduogo mineru nutugero lira mineru nutikero toki amano nutikero daha moro bere rok pegira tuchuro kere daho ni yunga shoto daho teketo jami speed dama uuru charu ati lira ko nye uruweli aturgi manu tedo ngadu paso do donga mesuri na hadi endaha rika di daha la oni na do duogo tia beru kanu binu duogo kumu binu duogo de donga manu eto masha do binu tiu ikwai yot kere luxury
11: atete
1: kushundi binu wana kwa eto choko ni koru mina no duogo joni uno pa ngeo uno neno teko biche ngor kai beri lobo kai itaim ko beru ngata me pe

0: kreno aya elen omedeni
1: ya hatim samari ya yom ngwa yini meruno gina wana ko boni tia medda mera ko ni yonge ne na rio ke kenu no putika nora liet tapedu liet dang me kapto konyo dang pera lare ni ka kana na tia ko boni ana kwao tia kwa kwa tam ako ni jome ipasu amue kware kere jo watch jo tunga dahogi umi uno tamma me miu mutino dong bero kere kuj kere uneno nena me guaho jamato kere umiu kere jamana me gero beri wila wila wila en mero ka kwa yot dano ni kwa mera yara pente un miye kacha me diu kalo dushi u regu wayo timo ginora da ti simple la me kara ti in primary da regu ta wayo ere nungu ni da honi pi chunye mirime mar nyu kire cho wye te wilo kwa pemeta minga tu binu nu binu kame luwenye kwa mera da kwa yoni utimu unu gina me miyo gurime tunga ngato ni ukori dogala ngare do potek tipasa kum jo chuchi ya me yin pera e donya tata kere yinda hato da kau kwa nyoro yin pera ya ete chako bubedu kumbam midung tumu koi teching kiker du jemu ko yoro yot bed kumu kau tinu ni ukwa antipasu kane chengara woro kano ote kabia wabini da wakiru binu chichiana kwa notiche da hatala mati ya konyo yo bedu doktor achiera ta kubia manda yini no donka nino mara ya dokda gira koi kapacha mere ta kunia anabina da nyimony da maru profesor na kubakitu ya maru profesor na pien pa donyo kira kemu adonyo kumayia te ametu ni awara konyi lobo na
0: adonyo kere miri kere chuny me otich
1: kere monta kumeninge tera kemuni kai koni yenyu kumiya kemu kita tuol diye kere peti tuol laro amewe kong tamani ya boko jo aboha kire racha me so kai inri ya so nibedo ba tuol kai penyu hui ngomi anda hapati gina kuo nudi shako joga di kumi dako bani jo ben mot kagi noro tiyo ko kere pol lera mwe kawo kanyu minni kumarach kwa yako neni tiyo mara kere daho mara kere ta keti nyimi ni kono no ane na chako min na chako no atura ta janne kitu nwa bedinga kori to ni ochako mayan atawa kutino na boru kere daho ajodo te pelo rihagi kuningo so ukeru unu manu danga chalo kiyo meneno nika ipare kare uchako keda kono so manu miyuchu nyeki saberi kumini waho konjo domcha wako tino kwani waho gike kancha remu waho
0: atetene apu ya teka unyu radio ina mepulitia chiki radio manu beru program mejo adon wa winyu kopa mo ya ibora ya elen tinu tularo kopa pire tek kopiko mdaho to ingu monto chane atike da pap reverend mo tunu kaiye kan atam danga kwany daki kama na pire teki we a jole endang motwa akati chakke kan nono pigina bera me noto yobo pewa a pap reverend jola tek nok gira no beda chiki mewek a winy radio winy wa achil
2: atam ni manu kom akwani kom nama moga meti kene. Achieli ya uberi kwa yushua chora rio tia achieli na ya peji. Peji ere tia mia rio para bia. Roma chora biru tia achieli na ya teka. Peji ere tia tia achieli na achieli tia pichi achieli. Lalu si kira piara ngwe. Ya para ngwe na piara wa chien. Mia rio rio. Icha ya chora chien. Ya para biro. Kira piara liu gantek.
0: Ochaho ko kere Yushua. Ochaho ko kere Yushua.
2: Chora chora.
0: Yusua ko Yusua di? Yusua di?
2: Yusua. Chora riyo. Kwan tin a chiel na ya bi.
0: Yusua ariyo a chiel na ya bi. Wiye mar tiye ni Yusua woro rot ping. A chiel te kubni Yusua wota nuni te woro jo ariyo imung woro to ping kunginu ya isitim. Uchiho gini wuri ror gunu lobo. Chire akaro mere Jericho gino woro eka ote tunu iota laya mora nye Rakab ginte buru kununu jote ko biruot me Jericho ni nenba jomoro me Israel ubino kantin ni die wor me roto lobo ruot me Jericho te chwayo kwena bang Rakab kun kobo ni kel joa ame ubino bang ame odonyi odi pien gino bino meroto lobo long. Ento daho nasha. Unu tero juar yonu. Te kanu giuko. Eka te dok. Yeni. Ateni. Chomo unu bino ba. Chire anu unu mama ngeo. Kanna me gino yaye. Abite kubuni. Ikarame unu odong. Uchegi. Uchegi chiegu dogo la me. Karma dung uchegi chego dogola me boma ame ping dung iribiribi jono te karoko mum doha ngeo kana me gino wore ye riem uru yogi uyor yor ibinu unu mako giyoko abite ki kana
2: ade gike kana nen roman chora biro tiyan chena
0: Okwany we a check akar dugu mare dekere kwano na.
3: Wow, uncle.
4: Yes.
3: Payo duoko akara beto twal.
4: Eh, manu beto twal ba amandu tamitini ngo.
3: Ono tamatieme kwano nursing.
4: Manda peta maraj itamimiri wore kwan kwena.
3: Tere Florence Nightingale uncle. Jomo kwano kunu. Duogo timo gena beto twal.
5: Onyuan, Florence Nightingale School of Nursing and Midwifery apart. Ena yejo duj genu kautu ni kwanu nursing. Peti chukulo kikena puonya guau tinu te katu penya laogi lao kini miero kena. Ngejuche puonyu nursing wira te wot burubotki. Wegi mege uger school money standard utungu kipi mjomi duche miteme kwanu nursing. Ukieda nkirikate imu practical ubiru megi manda hata al Florence Nightingale. Chukula bear komda ngeji kita menuti organize kiden. Gam admission letter pi kwanu certificate in nursing kini midwifery. Diploma extension medi direct entry.
6: Mere dan courses vale sign languages. Food and nutrition teru mokariyo.
5: Counseling and guidance adang teru mokariyo. Computer dwera biche likin kose sa papa.
6: Gam admission uko chon pi kwana ma eri ninda para dek mima biro. Ario ipiru wa biche.
5: Gam admission ni Marel guest house ameti kibgum stage lira city.
6: Ready apacha meti apache town.
5: Hunyo dangi chukula meti apache municipality.
4: Florence Nightingale School of Nursing and Midwifery dang tike de jaye kidgum. Tute neka na bed dangi jemi kwandu. Homi udang basa rame chukula ena chulu kere mete kwaro medi me church.
5: Go chimpi ngechuke na manota bira bira rio. A biche deha bongwen, nora ngwena bongwen. Florence Nightingale School of Nursing and Midwifery. Enka kwana bera danu yogu ngete katoa hakej.
7: Kadeho ling ame petia lok. Met fortune mchuzi mixie we chakop. Dek rinyo chakop ni anaya mita loa loa. Rinyo gwene tungcha redo ni hey anatia yum yum. Kapo deki tungcha moni. Kongdahi meda titidi. Maduchu ibocha titidi megram saboro. Meyo mchuin I fortune mchuzi mix. Yeah beef, chicken nyo vegetable seasoning. Obedo bocha titiri entuponkiri gina mitame yae bot Bitco Uganda Limited. Nong iduha moro kiken achokedi.
6: Joma apachi kabere chigi. Ketu mahi watakadi suwalo nyue lengkwi chamitu riehu romo. Riehu ni ubiru tikiri Apex Electrical. Ameti yu chegere kai yae run about chitu chim. Choki upiji me YY. Ginti yoto chua doni EAA building. Manu diri chatu jomi match. Wires, glove, MK boxes, conduit pipes. Kere enu chele. charnang sola cheji long wayas medukere batwisgi wela yot utina ha CCTV camera ke nyun kome long utie wobe komgi mit ba woko bi kubu sola link twi CCTV camera roma malo abera lo kamota ni ubalo kome kiri lare bodgi me yot pien ngeche ri yu keri installing tikai wigina kene ya pachkan penyo tamtie me noni wiki jawa welwa yota pepori kanori ya pachaloro kuberike gina manota bira bira bichel bora bich not dekar yo dek nyo nota bira bira bich riwar yo achel Bora ngwen ngwen kape nota bira bicha bongwen bira bongwen achel deka bora boro apex electrical utie ho kope chatu jemi machi kubi roma mali ya pacha lor
3: radio pat
8: fm
0: poe teka win radio weho medekere kwanwa anyim apa prebran koni roma di
2: roma chora bir
0: Roman Abiro
2: Vegetary to the Michel Michel Michel
0: Abiro Chakiadi Abiro Chakiadi
2: Chakiachiel Nahayadek
0: Romans Abiro Achiel Nahayadek Oh, we emerged a company and you tame o kwani komyom Achiel te company. Omegona ana kopkere juwang'e ochik. Muming'euru ni chik maho dano kapuot muming'euru ni chik maho dano kapuot kuo keken. Ariote kubuni dako dang chik tweo bang chware kapuot kuo. Ento kwa chware cha oto. Endo ngonyero ko ichika chware. Adekte kubuni Eno miyo kachwa dano nuputi kwa. Che daho te kubo bangi choo chele. Ubinu kubo ni. Che daho te kubo bangi choo chele. Ubinu kubo ni. Uchwado chod. Chire kachwa rotoko. Dung. Ugonyero ko ichiku. Kaen doho gero lo chele. Mumdung. Chad, Chad. Quan la Picacan.
2: Put up on a banter and local. Then let the sheik, put him. Let the sheik your appear and win. Put him to the page of the idea of your note of your. Near real, a real,
0: not a real. Lord the sheik had him?
2: Lord the sheik. Your appear and win.
0: Pier one win.
2: One thing apart from when.
0: Apar bongwen lodo chik piri wangwen. Apar wia bongwen nahe piri wachiel. Apar wia bongwen teko buni. Ikarameka yu kach. Iporuni. Kachi wi wil riramori poru. Mirukuri dok iwuri om. Manono. Dongbinu bedo. Mea mundong binu beru mea rokoro ame beru yakina u unyo mea tinki kere mea daho achwaroto manono binu mi yurwoto ba mi uwinyo ikum tichuru long ame shi ugudu pira riote kubuni kado itiyo kupuono nyigye ituni niyoko mirukuru dohi med Yenyo eno botere. Manono dong binu bero. Mea rok. Ame bero yakina u. Mea tinki. Kere mea daho achwaroto. Piru achiel teko buni. Kado itieho. Choko nyihu lokyuko. Miro kurdo imed depo eno botere. Manono dong binu bero. Mea rok. Mea tin. Kid, kere mea dao achwara pa. Piro wachiel gikakan.
2: Aya, nenda chaya. Ichaya chora chiel. Tiyan chiel. Kukwa na chiel tiyan. Aya na ta.
0: Ichaya.
2: Piro kira ta.
0: Ichaya chiel.
2: Ichaya chora chiel.
0: Chakia di?
2: Chakia para piro. te kwan piero ade
0: ichaya para che ichaya chiel aparu ya biro te ko buni ama te ko buni
2: te je ti mi abiero
0: mi abiero te ko buni itedang we ku unu timu gina rasho ko puonyu unu timu gina be lubunu ngolo ko patira konyunu juame uno laru pi itino ki piruno pi monna chogyota paraboro teko buni kondo ibinuno ba mo binu laruno kop karachel akari beru akari baludong rema binu do katar chalo pe akari bed rema chalo pala binu doko chalo yeromo para bongwen te kovni kaitie ye wunu kuni tie wunu kere chwin ibinu chiamunu gina besho ame oche kilogo agi gikina piera ryo
2: akoy ki piera dek
0: pia yo no te kovni acho kai kwer wunu kundan jem wunu para lwen binu tie kuko pen man ruoti ku kome no kobo pieru a chiel te kovni kirame goma me yamu genne do da hokere alaya boma me ri ngolo ko batira ko men ngolo ko batira duo ye do kira tira dan unu tie ye kiraman dong ne keken piru ariote ko buni riar udong rama ichet rial kono kudong Urubero koi pi. Pieruga dekte kubuni. Ulo shudong. Udako joa jem. Achi uworegi. Teberu kuo. Ngara chele yakina gi. Maro lima meo wile kerimu. Chungi tie. Kai mot. Gin mumularo pi itino ki. Piru amon achiogi uto mumgire tuni nyimgi kwante kikakan
2: nene ume chora pia degna ya bomwe papa terie tia mia rio noro bomwe nene ume chora pia degna kwante kia bomwe neke papa terie tia rio noro bomwe ime kapeja na tere
0: Rio. Adi?
2: Nau. Sora pia dengno. Kwanka tia mpongwe nge.
0: Mia rio a?
2: Mia rio nodo pongwe.
0: Not a bongwen. Pieradeg adi.
2: Pieradeg a bongwen.
0: Pieradeg a bongwen. Kaya bongwen. Eko buni, rotobawu, binomi yojami, apimpim, nya bangu. Iginora me chingu guru. Itina me unyuaro wunu. Kiritino limu akwa. Kere chama me cheki potivu. Pien yiru odong binu beda yom. Meme yu jame nyabangu. Kirarik ye obero ayum. Ikom kwari wu.
2: Nena lode chik. Piera ngwen tia par bete
0: lodo chik piera riyo ya ngwen apar abiro piera ya ngwen apar ya biro paru ya biro teko buni mumi binu balu piru arrokoro nyo atin kichoro dokdang miro kur ikwang bon Adaho mora chwaro to. Achalo ginna me. ujien ubai
2: nana tente ma jien joa abi tia jela ya bije papa te de peje ti tu ni jela mi a ya pia de mo jela ria de mo
0: jela ria pia ya na na tente ma di
2: tente ma jien
0: A bit, tell a chill, a bit, a chill, a bishel. Chill, a bishel, the company. A weamer to company. Teach bang your chair. Chill the company. Corey, Corey, Corey joke at Duongoro. Enter. Chuk chunye, a chalo puppy. A wobe tergi. A chalo megoni. Momu don. Momu. Mona don. A chalo toro. Kere mona tino. A chala megoni. A bon tamura raj. War moon. A me chok yo to. A me o don kengi. Katye daha chwaro to. Tie kere. Itino mere. Nyo ikwae. Mirugin. Gin kong pun tiji medini yodgi gini kumgi kundango churu nywalgi pikonyogi pikonyoro pikonyogo arigin umiyogi pien manno bapo
2: nen daga gege chora bichia tia chela yari o papara pech ateri tia bichia ke
0: A gege. A gege di.
2: A gege. Chora bichia. Peja teri ta fai. Kwantia chiel na haya reo.
0: A poetek. A gege a bichiel. A chiel na haya.
2: A reo.
0: A chiel na haya reo. A gege a bishel a chiel na hayar yo we malta kubni baladano
2: baladano
0: a chiel de kubni kara medano chiaho mede lobo kunda unyuala nyira a woba bano chiaho neno ni unyira dano beyo gino chiaho yero mogi ya kinagi ute nyomo meberu mungi ruote kubni Chunya mumbinu ri ikom dano naha naha. Pieno beru kom nono ento mumbinu ri pimuaha mia chiel kire piera ryoke ken.
2: Ena mi jo beri widu muaha mia chiel.
0: Ah, foya tek awinyeredi kakwany kong weo chek eka tutugu binu neno chime ma ya iburi wako kano chalo dakika tiwora tek kapime tukutugu.
3: Wow, uncle.
8: Yes.
3: Payo duoko. Aka.
8: Manu ba etutu alba amando tamitini ngo.
3: Ono damatiewe kwa na nursing.
8: Mondo peta maraj. Itamimiri uri kwan kwen.
3: Tere Florence Nightingale, uncle. Jo amo kwano kunu. Duogo timongi na bayer tutual.
9: Onyuan. Florence Nightingale School of Nursing and Midwifery apai. Ena yejo duj genu kautu ni kwa na nursing. Peti chukulo kikena puanya guao tinute katu penya laogi lao kiri miero kena. Ngejuche puanyu nursing wirete wot burubotke. Wegi mege ugeru school money standard utuhu kipi mjomi duche miteme kwa na nursing. Utieda ankerikate imu practical ubiru megi manda hata al Florence Nightingale. Chukula bear komda ngeye kita menuti organize kena. Gam admission letter pi kwa na certificate in nursing kiri midwifery. Diploma extension medi direct entry.
10: Mere dan courses vala sign languages. Food and nutrition teru mokariyo.
9: Counseling and guidance adang teru mokariyo. Computer dwera biche likin kose sa papa.
10: Gam admission ukochon pi kwana maeri ninda para dek duma biro. Rio piru wa biche.
9: Gam admission ni marel guest house ameti kidgum stage lira city.
10: Ready apacha meti apacha town.
9: Munyo dangi chukula meti apacha municipality.
11: Florence Nightingale School of Nursing and Midwifery dang tike de jaye kidgum. Tute neka na bed dangi jemi kwandu. Homi udang basa rame chukule na chulu kere mete kwaro medi me church.
9: Go jimpi ngechuke na manota bira bira rio. A biche dera bongwen, nora ngwena bongwen. Florence Nightingale School of Nursing and Midwifery. Enka kwana bera danu yogo ngete katoa hakej.
12: Independence Institute of Health Sciences apa? Ametia Kere Division Choki Marusi DSS Reverend Gideon Campus. Uyabu dogo la tie tuolo piga mjo atike ni mirime kwa nuti datatali chukulien. Hinte ke du mario adeke ni duwe maboro. Man chukule wegi ngecha meka upu nye tini katu waha mobiru datatali kome. Agamatia ure nyipi kwa ni ruwame certificate kere diploma. Ruwame certificate utia gamo jwa kwa nu certificate medical laboratory. Certificate medical record image. Certificate tikiri nyonya munu mana ICT. Idonyo hame check yoro. Utia gamo jwa kwa nu diploma medical laboratory. Diploma medical record image. Kere diploma tikiri nyonya munu mana ICT. Chukule tike de uri burute na chilpi. Utinu kwa biya chilti di chukul. Lek tuka laj kilashi luake. Amano yabu gina independence nursery and primary school. Amaya gama dati ya ure nyimu. Chake ruwame baby na kilashi ryo. Kwa nywara gama gama main campus. Ametia kere independence laboratory. Ametia choki A1. Left on health center. Mwet JMS clinic. Ametia Kordon Council. Kere Lira City. Ringecha pol tiang chimi namba nota deka bong wena ryo. Ryo bicha mwen. Mwena bong wena mwen. Nyo nota bira bira boro. Achiel nota achiel. Bong wena nota mwen. Independence Institute of Health Science. Education beyond self.
13: Radio Apache
14: FM.
0: Apoya teka wenye radio ina puriti chegi kere radio kubuni bet ke kanono tin wana tunena jama pier tek mabero kubikum da hota a wenye radio. Don kere kwana chel ame akwana na kata binu bero kirikar me gamu chiyome ya ibori yoko kanu ina iteme yutami bien chao kene poinman na wantinu kele wimeni chienyo tiu guri kitoro titamoga bera metibori kanu ame romo konyo ngatoro kiele da au kwano buka marako aparyo pira ngwen nono e kare du gamu shimama yae buri okano awin radio buka marako aparu ya ryo pira ngwen nono teko buni aman teko buni gin mauri amon na chogyota doko kwa oba naha Meggoba goba. Kopama binu wali wigi. Binu bedo. Peka karo. Kwanwa gikakan awin radio. Awin radio. Agamo chima me ya ibori okano ka chao nena tebero kere kar me medo kwana chiel e ka otowora nyim iramo bero kere kar me kwanyo chime ka ite goi ye kan inama wapi kare dushu not adek abong wena ryo abora ngwen not abora ngwena ngwen not ryo not abong ngwen not achiel achiel not abiro awin radio Ibet kere kare me goyo chimi yie kan, abinu bere kere kare me gami, akete mi yutami, kum topic man yung pen kop man na wano kelo ma lara, iwi yamu pinina tini ni awin radio. Ako uro chima ma ya ibori okano, akate bere kere kare me gami, ka awoti kuro chim, weko otim ni aman awin radio. Hello?
15: Hello?
0: Hey, ready apart.
15: Ready apart. Apoi winyo duono?
0: Apoi inangi bera chegi kere?
15: Apoi jwadaan miti yenu duchu kere winyo radio, jate winyo radio program jwadaan.
0: Amen.
15: Anabedo Paul Maluga.
0: Paul Maluga.
15: Winyo kwenye mkwenye kani duchu, maha tina ryo, adeki ye.
0: Hmm.
15: Machel. Konika uki urni kate kani te win kete ri ramore porro pemir da hore yomi rano ber me kanyu monta o kete tinu ki me rio koni jo ame ma uli a monta o kete tinu ki ngalo ko bi binu beri pola
0: ngalo ko bi binu beri peka pe me
15: eta me ade te win ko ta ya elen
0: no
15: ber ko bu ko fi kom jo ame lele ko fi kom ta taw beru gina cella mo ban ker ni dana binu taw peti ngata me binu lele wi lo
0: ati tane
15: on kay ni bero te ber par tam mo kre lelo pito ngatoro inan mi gite binu dana ke kwai mi gina kre mi gina mi tie un radio ni poni no ber poner me pir te ke gol ber cham mi rwan dulla la radio wa cawa duchu
0: Okay
15: ti ye kinajo ame buku beru kobo Menyo chitimo, menyo kitimo.
0: Mm.
15: Yir kwa kicha boto ba. Adu ira chiro ko raj bodano moro. Me lo do tichi. Yir kwa kicha boto ba.
0: Ateteni.
15: Anate kwa ya ya gi kar chel kera pakre uran gi me medik re kungi wa ko tino. Kiri jo ame ti ko di tichu. Eno kana ti romete la don don. Eto nene jo ame ti ting bargi na kon gi pe nyano gi boho gi ting.
0: Mm.
15: Oh ba ya wangi.
0: Ateteni.
15: Da ti lo nyu kana mo biro lo nyu mo ba na per chobo wanda na dana por ram chobo ono wa chi ngo ba
0: atene
15: ana po ba
0: apo ya tag
15: e yo
0: ba alo wato lian
15: pa wiro
0: a jori
15: apo ya
0: apo ya
15: mo te ya elen gin ni a pa brevran
0: o gamo gin ba
15: ko pa jo do ko wo ke ne na ja do ne na kari na ti na ti li ya te bi neno
0: mm
15: to ko pa elen gino ber ko pa ri ha pe metu acha ka ya elen ti ko bugani pa he mo ma ti na nya ha mo la do ye mi ri ni wure men pa na ka pa ye meri te ko po
0: mm
15: inde do ko dana ri para e ma nyo nyo jo me pa si no
0: mm
15: en to du nga ni na me cha wa ni ni no da no chu ke ka ka ni ken na kar me re yo do ga ri ka do nga wu ba te ri nya ha pa yo ongin peño pa yo yin bere nya hanga
0: mm
15: bere te hene mene mono yo adao bere yenyu yo me wan nen ka nya hono ya pa ya be pa ya rie ko bi nen ki me mi na do in formula mono
0: mm
15: enda nyo me ka ni jo chopi ka sane ka na go be wa don ko pa ya le na bi ko ne ka yin ne ne pa yo ma do ni di wo ko ni yin bere wi cho ye ni yin bere wi cho are
0: Mm.
15: Ata mo no yin te wo de dani pa mo na me ta ni ni mo ga ki na te jo me ko ni.
0: Mm.
15: En fami ni be tar ki ela ve ka gina te me kon gin fami ni no ti kar ki ela kar je o da de ni.
0: Mm.
15: Don ko per ge ho no ata ni ti jo ati ji ni ru win ko po ya ya ele ni na be ra pe me tu tu.
0: Ate te ni.
15: Ko ba pa ni na po yo po ni wa kri ji ru ma ti ka na me wan do wi ni wa gi na ha da pe do ka ti ba yu kar ti ya.
0: Ti e.
15: Mene ko mene jo atia gitu nyuari in ga te nyuari ro do mene jo atia ra ra no yin wa jo ra er jo kana wi ni gamo ko
0: jo kana gamo ko ko
15: da ina do do yin wa jo ra no ra no me gamo ba mi ni kin do ra ti kire
0: mi ra tin ki chru ra u chop kire ka kan na me ti e rem
15: ani ndo
0: ate te ni
15: apoya
0: apoya ba nang pura mo bero kere kar me goy chim aka teme yudang tami me do kanu rem chenye penyo ko kan rapeni aya ba hello
15: hello
0: mm hello hello eh hello kenga
15: man boni sa sa gwali na juba
0: eh ti winyere
15: ko pama ya lo no ko bono obero ko pora ber ber ro ro ro
0: Mm.
15: Dara wiyo te dangi kwa na pedo ya yo mori ko ma no ko no.
0: Mm.
15: Ko pa ma ya no ko no i tan te na na kwa me ja pia kwa yo si ame po bero kwa ba ame yini na ro ki pa me ti na ti kere. Kai yini beri i ju ka ni i yo pia no ata ti ko to ma ro ata te ro ti joko ti no kara ja ni ko ni te no no bero kwa ba aka te na no mi ru wini ko.
0: Mm.
15: Ame na ha wan dia do ka lo ko te no mi wo wi wa ti no ro pe no mi mat ko ko a ka ti pon ya te ni na ko
0: ati te ni
15: ka ti pon ya ti na ma ti no ma me ye ko ai mar ko ko a ti na pe wi le ka ti wi ni ka ka lo ka ka ka ka ka ka ka ka ya ti mo ra ka no a me no wi ka wi ya ba ya na wi ni ma no
0: mm
15: ya ro a me ko ka ya le me no ba ro mi ro be kai kai kai kai kai be na ba nyang no mi ri ma ko pe no a ka ti be ko ni wi
0: mm
15: Anapoyola.
0: Apoya dan.
15: Apoya.
0: Amen.
14: Hey.
0: Hello.
14: Hello.
0: Hello, Radio Patch.
14: Apoya tech to alungu sho.
0: Apoya indanga bera chiege kire radio.
14: Motaya.
0: Ayatie.
14: Itelo kede Joshua atia winya molata district.
0: Ah molata. Apoya winya wa molata.
14: Ber to.
0: Mm.
14: Aman. yaw ponyo ponyo return sha wani don menu ngujo adon lo bulonga mai uti ore de ko sen wodum ngama ne dujo adon o doye rama rama kere bul ame inu ngudum ze ano ke tino mere kwata gi di shipping ki ponyo ke ponyo kara sho mare ki se pedi nu ara ta shan menu levo leo nyere ngama ne dujo adon imira ta ya di mota beo ponyo sho ndunga re kidum ke mano bedo to tino kidu ngama ne do balda me chego askeringe umiyo jamu kenne dang mi rosha korob go buje me ka sho no ken mana ponyo ponyo re tene ya tu ti penjo du shu jo kenne gire dang do kenne dang timo gire to bonge do ngama ne dunga
0: jo kenno jala
14: ma kidin muramu ni
0: jo kenno jala ko
14: jo kenno jala ko she Amegir ponye te tena kwayo baame de moha wek me joke na me ramu wili tuwini.
0: Obaame di ndangum.
14: Koporte ina ba.
0: Amen. Unye radio. Pura medu chime moro. Ya ibori wakano pire tek tutwal. Ka obero kirikara me gamu chime. Ya ibori wakano. Nguruni inu ponye metia ponye riyekan. Nuwanu tiyo wapo ye. Nuda utiyo niang. Nuda umaho wakide. Peter Tech wow akere banya pien kure Germany a lucha luchere ni chawani ya ate timere kitame miru jami timere kede ichao kene pe timere kitamiru timere kede yin pura wa mga yu chimi ye kan teme yu tami mewe duwani dang beda ma uwinyere awinyere diyo ka watikoro chimama ya iburi wako kano nukong What did Tim Money Aman?
16: And in the worry, you know, you win your bed. Could you do with a lower of waiting while one door down? Could you do with a door of my little two hour run? But then you would go with a human one door down. And in a worry, yeah. Now they can go work and who can go in. Aya.
17: Why are you, my father?
0: Hello?
18: Sir.
0: For your tech man, General Sanke.
18: Sanke International.
0: Ah, yeah.
18: Apoyo.
0: Apoyo chemist.
18: Apoyo wingy. Apoyo that program in map. E marno dia ponyo ponyo no mere ha duong na poto ere
0: ati teni
18: eto e na entia copy duong a joke ene karo ke na motia ponyo da hono pe tia winyo radio
0: pie te kai bere chikre radio
18: dang ko di ponya entia ponyo ni otino ho ke na dang pe tia winyo onyo alo ho ke na mo dang pe tia winyo karo ke na ne dili di ko donya donya war na ko ka galo wa da do ga me dang do wi pe tia ti man no be ta ha chel la me wa no ti ona no ara mi cha mo ko ta ti no pinga ka te kop kar chel ke di community be ta ka fo to er ni ta ju
0: a ti ten
18: so ar no a me to kwa yo me ko bi o ti no a me cha ne ka ni to ke to gi pingi nda cha ko ni a un pur kar wa ri cha ni o kar ko ina no ki ta ke no ti na
0: gin ko ni kar me ruku law cha o kar ko man gi ti kar me design
18: to ko bueno eto no wano ti o mi ni gi ne kitame o ti kere kere punya me mi ro mi gi o ne kitame wano cha ni do ka kano ti ene o ya e eto gin do ko ye cha ni
0: ate tene
18: gin dia ko bani ni man kar me .com ni pi o box ya ti ngo
0: o kar ko
18: o kar ko Ado ano no atia kwa ye meko bi. Tio imala me gin po diye ni oromo ketiti no bi ping. Ao te kop ket gi kere punyo gi. O lo kar chel ket gi.
0: Ati ten.
18: Ento tino wa me chani anako bi jio tol senke. Tino wa me chani wi gyo ga kori neru.
0: Anero?
18: Daka e nu o gi gina gino ti jite ko bani joko mor mor ye. E karo kene chani ni duwe kagalo wo e gwen akwer yora kwer.
0: Kumna en chima wate piero ka.
18: En kita no tino wa mai chana gin tia kwa okere no. ana neno gi koma kere area we pocho kam kwa ge on tio kwa yo kwa yo kwa be cha moro eto miro tu no teme te hawa me tamne at least gin ni obeto te me ka olo ke dio yera e lo ido peta mata
0: a te te ni
18: so ana pa yo al me ko ni wa no peto ti no pino to kop ka chel ke bi ena ne on ya ngere amo wi tu gina yini ko me po nta mako ile na la la ha mari ko me eto men na do pe on ya ngene na la wi aga kada yini neno e ka yi ne wi ka ke to pa wono ngo pa ho
0: a poro ke pa ho
18: a poro ke pa because no pe yen ker gina yini ko becha so ana po ye program me mad mate o ba mi ugu
0: o ba mi gu
18: amen
0: amen on radio a bere gel karame gamo med gamo chima chiel eta put pa gamo chima chiel okena metie we ka bet kere karame timni aman e ka otedogo on radio
19: ule baba
20: e utuga balde do ire radio
19: ugole do gwara ko ba
20: utuga bale ko bingo
19: yono ngole yote choya gini richiro ko
20: ijeno mi ni duj ameda duga pere wilo nyu ko pika
19: karabawan
20: utuga bale wa ya home na we ana uri ko man motor spares and services ale ko lil yini tek wi do ketengo la magor mejo ko liyo yo ma lekhul li kam ci geu losa jalli man na woro ke lani ko man motor spares and services lekhul li wu ki ru ci amu jarri wholesale credit retail ñoon ko mo big long sprocket complete indicators chine engine block engine valve clutch wire exhaust pipe ci tenu big brake pads pira take up to cushion side covers credit side mirrors headlamp complete carburetor crankshaft credit wind guards ñoon ko mo big long yori yori timba kan ka ngue balle yu pinga ngue te commanding do ko kakar yo ma woro ci kri lani bulu mogwa goga beri kri kanu lu nga ci chop be biru kan ñu jamé ci ngutina jox command motor spares and services la ko leen timé ciun kedi ñun command motor spares and services la ko leen trading center ñu ñoy twer ko ci mi yéna ma nota biir bo ngénar yo abiche borar yo abira bira bo ngén ñu nota biir borar biiro adeg nota ngén ngéna biche bi command motor spares and service man ka commanding bali ko pinké do ak yori
21: Cleveland School of Nursing and Midwifery Soroti man ka kwanu ti jahata la mo ciu wala wa hotina me tiu ti jahata ka kare ti committee do ko reporti komi poñu certificate nursing kre midwifery pe yotina mo kwanu te penyere kila when my junior then no di subject my sciences kun chora kre lemon dati ye tikere guma mala mala me kwane chukule o choyo ko kre dula me bwo ko me punyer kre tuku ka kwana laj kuka kuka wudi burutina nyira kre wobe ma che link tu chamel yel peto le tuka laj romi na bol stadium wifi men nono me poko internet chimu tin kwan kre jolong kre library buke ye ila bar to na partage long pi jo me apache division za ngwelo o mi utina ngwene division na chera chel basari ame anyal welo ka jemi kwan atinte wu toja toja kwane wuchola director agama pe kwane duma biru tema worenyim kun kwane duma bira chakani ndo biche duma biri mohane nuong chukul kilomita za para biche yu ayay soroto city woro moroto town pe kuberego chimi na manota bira bora bich angwena bora boro nota bora bich nyonota bira bora boro abongwena boro not ariwa chela bichel kape nuong waraga maya game radio station kan unyu i golden gate
22: otuam awinyo tangyo ka united nungu nejo apola manto tuan tuo
23: karamanu tuwa ngani
22: tuwe koma pola pola etada mago changu yon kape nguye gini daktala miru uri ye kada tin ngo pira duani yang
23: iwura ura
22: otuamwe
23: awinyo ba
22: daktala bera man me ujien la eto yeke yore me monu muna manmo obedoka modern aborisite clinic adanu tuero bera gama jo atuo tuwe moga da yininanu tuero changba loti asma tuwe kwekweng matoka tuwe uchogo pressure tuwe chokal tuwe talangut medwe no kena wawo dok joke dok chun jonetina ke yene tuwe riu yen reme wang nyor prostate enlargement tuo benyo tuo candida utejo yeno Canada bali yo nyual kre nyute tuo jonyo kare ti tuo yo laj magu dujkino tiu kwa yem
23: ah
22: modern aborisite clinic aye pebe chochoko tuo mogeto loko doko meredo kape nyikobe barwicha rama yicha kane alsazani ukele na machine dipi kope ruwe jitomi yuko mibero gony konyo jo ati tuo chokal kere tuo pressure machine kere na harem kere kope tutora kumduj mede jo ati ya reme wang choko kere mwadako joneti na ke machine riau lere wang tomi yinena chill hapi jo duchati district net dokole kano kena parpi yorukom game modern harbor recycling kamando dipacho dogolo kanuem jokai wore yeti yo ayai dogolo woru liram gupi minute rap kere dogolo hoy happy lira city nuwe kampala road dokai karo sign post at del primary nenge uko etu chem dog no pimere lestinam iya pachi nuwe biachara street dogo pimere kere centenary bank go chimi yepinga chokenem ikubere nora bira bora chel langwana bichela bi cha bichela bero note unywe nora bira bicha bero madaka bongwe note nota ngwen note
0: apo yeteka kwenye radio iname tipuri medekere kwenye radio patch fama abino berekere kara megamo chima chiel donga ma ya boro kanu no bonus eka ta berekere kara me do ko line bora ya elen eka uto medeke kana me nen utie ye alo
18: alo
0: atamo ni papu yo hawata
18: berba
0: opo yeteng man Alo kiringa.
1: Uyi to ber mate.
0: Hmm.
1: Yiri mere no chowo. Na to ka sa de ti no pinta moro.
0: Hmm.
1: Ama ti na.
0: Hmm.
1: Ala pe ya ti no mina ni. Ni da ho ni yiri no e kwel. E ko ni no e de chu. Ala ko ki de no ko de ni o tungi. E ko ri na bo mi o gara tu ga ko ri ko de sa pe ho ko. Ya pe ki tu ni.
0: Hmm.
1: Ni ndi ti mo ni ngo. Ebe ko ni kado do ho pe ho gire mo wa no ka nya ko ni ko por gire pe pe ra ma ni kya ni e ara bi ni anu da ho ni no ti ata kiri ni ya te ko ni pop du bere mo mere ni ne ne ne ne ji ne ne kere ka ne pe ni pop pop ti de ko ni a mo mere ana ko ni mo da da pop pi kom pop da ta ti mo nyu na do lu ni wa ye mere
0: mo
1: da ha mo kere pa ni ma ko ni mo da te e na mi ana kwa ni kare pe ni no e good te ko te no e te chu wo ni o ba ke te chu ni ni ko na di o ka no ki do ka ya ko ke no tu ma min papi moro tu ma do ti mo tu min papi moro ki ka na me ti u da ha ye wi lo ka no te no mo ya ka ye e te pa si ma ro ba te ke ro ara ma do ke ne do do papi do do ha mu me ya ko ni te ni o ka te ni ka ji ni ke re ka ame abu e mai ni du chu me ni ni du je do ko ni ga ba
0: no do pe ngia
1: e do en mo mi ara ko ni ko go chi ma ko tem ko ku bi ko kanu ko ni
0: o po
1: ya po I ma te ka kanu ba mi di ku
0: amen
1: en yo
0: amen eh mi no mi ro gamo o woro kare je a ko ni je so en yo ana ga ni o got kare je la ya elen eh da ki ka wa woro wa tu ko wa dogo dogo yini wi yamo mi wek tak de lok ma gi ka gi ki nen chalo o gina wantinu donyo kede ma la ni o gudu chunjo do kata to tal beru gina kom te ping ya kina jo du timere ka kanaru du shu inu ti ya timere so a joli line wek lok ta tere ma gi ki fo ya
4: ya mi ra pu te ki balance ingere ani ni na ko ni ka wanu loho po te winye oho wan chunyo ada pepie
0: pepie
4: eto ka wonye oho kitu noti gin neri ya hada da wan kwa nyukun donge ka kan gin ko boni tiyo da ho ko pa liet amo ko ni liet don ama liet yen ka ogudu o en mo da ho to ka tiyo chalo loni da ho to ka polo loni monto ka ogudu dugi mere I donyo lwenye kwa tino. Mete nungunye tino ni endu. Teda pekita me gina kwa. Donwa yot ba ubohe. Ameka ginoro ubeo nyo yamo beo. Ubohe no pechungdaro. Tipo sa mo chwishu te chwishu. Inu nga tine mo ha para bira para boro. Tekiti ya lo kiti. Daka abinu kalibot kwa aromere. Pien papa papin pelo karine kwano tike de phd eto dano chaho ne ni chenja tike woro moro amieri ni mi borre no mi anyimirang te bere chil donge ka kanu ti ko bukito ni opuonyo wono jo du shukere mara kere woro kere un jo adango nyoma nyirawu titoko kubicha ke kar merlang Wari kunyomu wa utete eru watunga tati. Itabiru duya chiel. Nyoda ngakaru. Mibiru uchiani kumuteri straight na hakuno. Pia niri wari kwali kitajono uteru kere. Shawa di yu ngeyo. Kudi shimena jai kunu meru. Kudi ngoni. Miuchi ngoro na moru kweni ki. Chimi kanka po wangyo pechamubo. Kini neno. Teki choko keru. Wanko nitutino wuriting ba ngari da wur agal wuriting boy choktia wani bedeno teko bi ah jemi kandu tekwa kita wuni bedo kedeno sorry kutero nya honi ko ichinjo adon itenungo amego papira tia binu pasukano ah tameka benen welo wani en welo ngiritunungo wota tiana bediki kikisi diukalo Ni take lu jomo meo ukelo ko duch rijon cha trinyo cha nianu pedwo nungu kero kienno ko kimomoto ha yulia mo riti wa ho ko pe o kerike na ta teke lo ko kana jo perra be o teke to ma mon teke to ma jo teke to mo ti no da pat adari kar cha no chim ti e pian jo la no ma ho ti cha te ame iten mo ni kadi ka mi ona na ko bu ginor ginu guda ame no ni ko di da hanen ko ne beri wi ci o cha kadi noro gudi rap jodi cha ko bi kwahe etu tu poisu ken na me ay yo ko ni a da hanen ti ru ci wi kan o ta ko bi kwene kwene munu da ko wa munu da ko wa kwene ko be ko ni wori iri mi te ru kwene ci mana beri wi ci ware ni ka tu gar ko ko ke de kun wiya na na ho kwa huya ya wa do yiri beri wi ngata dokti no to ju koni bat ka yini da ha me ikerro ring mi chelo waya ni guru jo me pa su ko du kere mara kim na ko mjo mieli ya ni kim ya bi jo do gola pulla me
0: atete
4: kim anti jo ka na ring mu beru ke di chon ite go ko mi gina na no eti ya nyim te mi ton ginoro itenu mi do ho watere da ho ko ti ngora na ko nu o ma ho wakere banyo da ho onu te o du ngwen ngwen du dia ka du ngo ko nu dia ke akwa dia ngoro te binu ni kai ko ne ko ngi pia mar te tingu ngwen ni du chi bere eno ne no ka tienda na cha te tingu ko ke ti te do gola amare cha do ha ya ngi ko ri wi a gor wa ha da la hi ya pa ni te choro do gola ba dipu gin cha ko cha do ngwen tia on da mon akwa dia ngdo te med che ko lo ba kanini mio ka do gi cha ka ni nyora pe cha mo ko nyora pa mi to ko so titi mo kuma me inori nga to ya pa sa be no pe ti mo do mi ka kanin ko bi nyari ni cha ko ti ni no cha ko pa sa nyen wo ri jol jon na sa nyuti ga nen na peir migi woro kede mara yini nungu gumu pono gumu odu ya miwe neno etu kai woro chon chon chengaro ngato koba eno pora ba tida gira pachane to bera ro koba niye woro tungete wo koni kwaro meru tera raj niyo tepenyo niyo nwe timu te koba nwe na ruho pali long so icha ruho long kwar mete gwata ni nyadiere kwan ko mi bin kere kan eta beru tek bini ko do cha ngi u cha du ngi play me pele wa wan no ke so yo nyu wala nya hote ko nu mi ru jorra jorra kunu nyu moteri ye da wor mi mi u lo i duri nu da ye po se joni aye ruku cha da po ge o cha ne re tie ke ku ne ruku ye eto pe ruku ni mu do ai mo go ti ame ite ruku me o ge u na te pa me ka di po ka di ngoi komi kan no loro du chu nen no yin pe war so tu ko bni jo nyu war bo tu do e ke re bo ti makki me wa wa na ko nyu gu mu ken ne to pe ka ne no la sha la sha ya nyim po ru bi nu do ke re chen no ba chu ru mi u gu
0: o po ya te wa ko dong mi a pap reverend tiek dong chi dong joko e ka to ber ke kare me kwanyo
2: wer chul man
0: wa ko kwan we a chek e ka to do
5: ko le onyo winyo pire tek bo dana chela chel yini bere pu ame go ho le onyo winyo ramodo gengo tuo pol ke de peke yelo gi ni be ko mayanga agwera ke de yina mia ayanga kale ni tia yo den ke de yamo kunu chamo nyagi onyo abira duong onyo kavera achola ke da ya kunu kwanya tini yile ame okwero katua ho kene agwera gogi ke de puch me gengo tuo pavo onyo chado remo ke de ngok na kai kom ngeho ngeho treatment ke da gengi kom tuwe ducha pol ikom le kiri winyo
2: Amanche giri winya ber. Yop kuridoki ni bei kumketo kwiri yidiang. Onyo artificial insemination. Chakwi diang lao na kidiang mono. Wehimed malu rome chak kiri rinyo. Igeng tuwa kobi kumkwara dok. Igeng dang wal ikumetin dok. Ame onyo alo. Nendaha talfil veta mani. Karo yenyuria teke gamo ye. Diangi utero nine pira boru ya bitual abo gamo ye. Iyunge nine pira bichel mewe winge nyual. Nendang fil vet kache nena nyut magi. Kami diangi tia yitudoku kene nyueno tia yite. Onye pipia pot ikome memon kota kome memon koka duong kede chima no katuan diangtia lube kede tepo kunire pokin gyuko itelungo wae nama chim not abira bora dek abiche langwena beach abora bongwe not onyo itu nikomi mampichi wa amochi bere diti tipu pacho house last loom or roll road onyo ikatichuwa na ober kai karoka chuku mwada ditidi
6: achopi jomea patch kwania kere kanu rumu nuongwae upper center iya patch town ngejmano kelbotu ubedo filvet animal clinic.

del paquer war man safsa norinu chan kere kwat rivra no ko chomunyum o jole ye ngatoro lungi kanisha papata bopo ko dini kere simplis duch gina bera yaye worati na bon ngato wori kakare go chimi na manota bira bira yo abora bichela dek abichela bon ena boro nyo nota bira bira biro abora bichela boro adeka bira bichela jo joka malu ba kelu rwatu ni na cha.

0: Atena ni pangyo kita mira tim kere. Komada endo le rata. Weka luangka loke. Ujede.
1: Mama tia winywa.
0: Itia ningo.
1: Ana tia ba.
0: Apoyo.
1: Apoyo.
0: Iti da ina nukita ana ti kere. Komada endo le rata pangyo. Tida par kita mai don kere mai pianan kum do pangyo kada akuoko.
1: Ah mam pe kop kitu.
0: Komalita
1: mai. Kenen kom baine ngo tiget wer me kwany kwa dan. Iro irwenyu geno kite de ba ti kwany ko mi kan iti yeno dan.
0: An gira o ba ye gira tiget wer eto kenen komani da chane da la ha la ha morang do nga bero pe.
1: Mam pe pa. Ko wan puru beru ke da in pere kwala kwana me da wor ni mi da.
0: Mi ri be de chokeru an ko li chado ngba.
1: Ah ah. Be de chokeru.
0: Mi ri ko be de chokeru ko mate.
1: Ayela mor pe.
0: Pirando pa ti ane na nyima.
1: Ake weka doka ude ngini uje mina mor kan konge ne.
0: Pegire balu wori.
1: Aya ba. Mani mati yenu kwa bukuru kopi yene. Jua donka luka mane. Kwa dok bala wa kita yende kwa bukeni. Karakadu ubera mane. Pangyo. Kwa birgire yena kwa bukeni ye. Mwati kana teg. Dari da biyoto ya koshon. Mani shanyi da endo enu dongu. Tida nga goro. Winko dongu wa kobo. Oba indi nene kananti ye.
2: Teri shao ko uje kati tu kwen uje
3: mama win
2: uje jina do pango kita ju atin ka ka babbe ko kita atia lungi di re ngoy di ngi yangi akum bagwe na ngi yakum gina wa bini wori kwan shai mari
3: bye bar wonu pore jambu bal
2: Nje yini to ko atina bo ngena bo pano ber papa lo ku papa paro langwa
3: Peba mam pe ta
2: Chama no
3: lo ho yijora
2: Ur mat chai
3: Aya do
2: e kai te gine imat musion ni tia to ko ti bigin ka cha
3: Mam magron gon
2: Dare mi to magron na ke do musion mo ko do wori kwain
3: Dare go dare mar chai go
2: Imi to mat ni dare ni wo
3: e
2: ina ken uni dare
3: Dare ruen ba na
2: Iberu uni dare lo ka ken ba o mera
3: Dare ba
2: Ay, dadi ugi rabinu ke poti alwa kasha.
3: Ay, do pe balu mam.
4: Baby.
2: Ina kendo ay.
4: Toro ye
2: ati. Tieni ngo.
4: Ati yako mana ko.
2: Mana do we ho bocha bun ka kan. Mene kendi we ho tute wi kar ina kenda pang mani lwa buyu buyu.
4: Awu yo pe. Pe gine. Ka da do nuati rasa wa ne ro kita da do muti chu mama han kere
2: ko ngi ma ro hete wa yu ke ta wa ni ni se buna la na jo
4: yiti ko mo ba
2: me ka da ha putu de te jeng wi de
4: ya ra ki wa manu do
2: muri me wa me ko po
4: erien kara mur mula do be do ti chi pero be ti chi do
2: ke bi wor ma chai ko
4: chai ke ho ko
2: ah jamu di chai ho
4: okay mo no be to try
3: ma we Mawe, karpere ke dari mari chai wa dia ko dari.
2: Ini dindi ke. Ini miru moya tin dollar.
4: Atina yela.
2: Atina
4: miru wor kere gine.
2: Kang iri duo goi, ko ke dollar.
4: Eh, miru wor kere.
2: Ente beru lo ha gine
4: dollar. Kang duo go mira be sa de ke ra kacha. Akwara akele na dollar rom kere ko wek do nen kira na de beru
2: kere.
3: Dari. Dari. We be wile ke lo japat kere be no me bi lo den dollar ba.
4: Wada, mereka biruar.
2: Hai, siapa? Cuma ada doktor aku. Tiada visa mana?
4: Karena biruar. Mungkin
2: metiran nuata metiran itu nukiam guena marba.
4: Guena? Ipanya penya laki pengiom. Worry drawer nama Ciel. Ete workman nama one of you kan megine. Me operating bank kena siapa bedi. Ini tiga kena me begini. Kalau penya penya penya.
2: Jam berapa hari kerap penya?
4: Una na nyanga ni ami to ka yerla
2: ai ke due kuni te gine no ko ba ke do ri do kere
4: oh ba ke do I think mono pedong pedo gina de mi ko ba ko ba ande na do ka dai yo mo
2: ani en no ti mi sing awe
4: woda
3: eh dari
4: bin bin ko
3: dari ke ya bol ko na ri ne ka ba ko re do do kere
4: iko bro mo gam ke ne ne
2: ah pe mi ati Jenewa, awud karmi minu toh jani peti apa
3: dia? Mau aku mian tu dari omara nado gendo. Awili soada la vita.
4: Gine, cara free. Tapi doa mian cene, baik dong. Gine cara free.
3: Rolex gunung dari.
4: Inward good bond mam karena miji.
3: Aya do,
4: bye bye.
3: Aya do.
4: Ya.
2: Wow. Tiang winyuniko mami naloni le. Dari pako be numiar gerak ko be do kebe karo do ade ko be cuka be na do kape go sim aku ka mandu be ti jandu pat wer ber following yung adora ko be late kunu ngono go go sim yum ana do lo ke kwanya sende ba ha
3: ma we
2: ati win
3: wa ga mon ngo re re we ra he ko bu
2: be au ka pe yo de ru ni ami to bueno aman sha wa ni u ko be wa we ati da par sai de na me ra wor ye gine yini do ka pe do nyo hay gay
3: eh
2: pe do nyo hay gay an prate o mo de kor me tiano
3: pe ma mu tiu tiu mo ri bi yera ka be ro kar gir jiela gi ngwe
2: yin ye gir ko e ker ti mo te be ro ne ro ka ja le screen di ot kan
3: ay do
2: eh yini ni do nyo ha pe o ra ko ko do mi a ko ni wo willi dal do yini bi ele tu ko ri di ko lo kan
3: pe gin jiela gi ni do
2: pe bala
3: eh
0: Ujere.
1: Mama te winyo.
0: Kai wo dai luong uncle ka on koma le peti atera koma beba.
1: Mm. Oh, chimi ni nyo ti atinyo ka go ye uncle.
0: Indo gam ko go kom bu bu do kom pe ko ma ko.
1: Eh, ken ko na ma uncle. Eh, mama ken ko le tan man ti peti ngo do hi. Ken eh yo na ma uncle ne. Ka tem ko. Eh. Ti do yo ko la ken da ti ri gam mo chimi me pa ngo araji.
4: Mie ti langer kanu?
1: Ati langer.
4: Mie ko chim.
1: Mam ga gam chim.
4: Ora parking ko.
0: Alo.
4: Eh, mena sister.
0: E ti ni go.
4: Ana ti ya ti ya wor ko ga ti.
0: Ana ti kom do pati a ber ba mena. O mena ka tu era bin ko e bin ne. Pe kom da ti ati ma be.
4: Shaboni den na. Enda pura ja sa ni office.
0: Ati kom do ko na tag bin da lo ke di ba.
4: Okay no. Okay no. Pe hamor pe. Wa kwa don jong kan be bot gini ah wara wa jone kat
0: ameni binu
4: abinu
0: ay ay
4: dahani ini ne ne amina rangyo kanyo kome kanyo da ta kidi ne ra go him kiti ni da won okay kai do pa won ba da kwal message bot jone ni ra ko hen kada da kom
0: o jera tena
1: ate win
0: an kom do kom apeti ate ra ba
1: eh an kor ko binu
0: Uko bani binu eto pangyo jadio da tuli an patio winya
1: ba.
0: Ah, koma kompetia tera beri wen joni. Uoda pangyo.
1: Mamu kike wel wa pida te changa.
0: Gubu pe ko ba. Para mo na ha wo luok.
1: Karma da ti meningo ya mam.
0: Para mo wo luok joni. Koma ko di ago.
1: Patio. Mo to kai burba.
0: We ka bura we.
1: Ndu kai but kon ko da ha wo yer kan dwe die ni kon. Ka puri an ko.
0: Ayado.
1: Eyo.
4: Mi era kwa na se kan neto pera dangyo
1: oh oh we had not ever got
4: go go na ma chimana so hello pe pera dia ma ko chim we ko dana bon churu ko ko ni
1: ah
4: eh
1: wo ye katu
4: apoya
1: katu parking kan edit
4: do a parking kom ko enti kwene
1: so mam di ar burgo
4: ti kwene u burgo
1: ti ar we bin bin wo kom bare
4: eh
1: mam ene Ma,
4: sister. Ah, pe, kui lokong.
1: Sorry, mom looking angko.
4: Ikoni ngoti me. Ha, sister. I mean,
1: mom looking angko.
4: Looker,
0: wakati na donga be.
1: Ay.
4: No, put. Hey, get it. We murder. Okay. Ilu jaru ajoni.
1: Angko.
4: Ajoni.
1: Angkol mau
4: tak apa? Aja kuningo. Ada ya. Infra, man ngokong.
1: Man mau dah tak apa? Dari dalam biru tak apa?
4: Ah no.
1: Dalam biru ni malah kena. Mana nua dek warningo?
4: Be, numi peti merkiti. Ikoma.
1: Angkol.
4: Kamera.
1: Anda dong ini. Anda dong ini.
4: Man, we should buy local. Better we go to your office now. Team Dingo, you're a good team.
5: kim ma jada ko yaba hamdu rasom na haba ju won ko bi madam no timero
4: bi pera do tinga toro ay neba neba du jikara lo pe wo wo ha pomot angwe boyu ka bi bi bi bi war bi won ko ka pongo atiko
5: Ayabo.
4: Mm.
2: Sirar.
4: Mam wadi gwene.
5: Mam ti or gaja. Mam dari gele japat. Dari japat.
2: Ngar do bunga bunga yo bunu.
4: Pe.
5: Kaja jin ngaro ke timi.
4: Ah mego.
2: Ati da bi joli da pakini spira ti nere ba go ka bemu kiti kama no ra timi ne ga.
4: Be me la get do ka kar. An ina ti ni pate ka na be.
2: Ya ra da ni ti bemu yiko mo ba.
4: Pero te niang. Ah, pero de niang que tú. Sí. Y nada tiene. Mira lo que era bed tenía do pebed. Amina. A ti lo que ya ni cuo merdo pe.
2: Cuo merdo huer na duen.
4: Ay, me de aquí tu pe.
5: No da.
4: Cuo merdo pe.
2: Ando ngare.
4: I don't know. Do per di kituru da do mando shido di shokara da do kitara do ko
2: mando ko ni tamu wot kuno
4: pe mi rokele kon bacho kan
2: kelengo liel wori kuno
4: ma ko ka do ni ko ba mon pe de ke lo wore ko ma de ko de ke do ge mo ti mero ko
2: ke do kinna da no do po kan ha mi ni pera hata tura
4: no is fine mom
2: do ta ko ma do ke da bi wori kuno
5: dari Dali el puori yo, mam dia kau kawari teri.
2: Pakelolial
5: kau.
2: Kau war kuno, war yilego kuno. An patia kelolial ka. Ujian dah kau dah jual bimbunga ka. Ikari habina bina dah jual.
4: No. Okay, it is simple. Indo peti paru gino ti menimo.
2: Wajir kau war yiki jam itu dah kau.
4: Ame, gua kau kerai gini. Kau peko ti menimo. Okay, is fine. Pebalo.
2: Ah, mana ke wah peni karo? Aku ni ko. Udah. Aku ni ko.
5: No, mam peko he.
4: Pekan di tim bangga tapi jangan gaji jawab mana. Isokan okay, understand. Aniang. Jadi
2: dia. Dia rata. Kau akan diwarna ujian unukoh kan? Never stepong nyutang nalar stepong. Perlu diukuan nyutang.
5: Infatan pukok
2: iya. Aduh dia ni. Kau ni kau bani. Ihere. Umur ni kau bikom iya. Unukoh dah begitu tua. Peni ada dah aku ni dokoh kan?
4: Amego jadi dia. Alang alaf pukul pasta. Kau ini ye kau nyuwa. Wanda bikin roping. That is it.
2: Pekan
4: ah no kedong ikuno ano pa dia Paris fine
2: geti kuno legrong bibero kan monu goroma panjo ka bere depenilia
4: ay do manu daun ni tia tamningo
1: angkor wi ngado han ditia kob
4: ah oke bin bepingan
2: ini ke bere ni to hotel ba to hopeno ne
4: kompeti ni adu ka
1: kwando
4: ah no oke yo ni pesen ini
2: dino ti medu ke yo ta ka do yiti bapi ujere ala ke yiti wori beri ka
4: ah amego Game kong wek do an doko wara moko kire moro.
2: Adon kan wana jere.
4: Igo ke pung kong pin. Chari atete.
2: O pijan. U gino je. Wuri mi u jere dek.
5: Gire, ma we. Ma wan pu pe tien yang. Aba je, deri de kuni u toko ye nyu wor kano.
2: Ni toru jere ki u toko. Me tu kero liel biji ku kane.
5: Mana jo kuni buge ni.
2: O te jiku kwa.
5: Ma liel pori jo wek jo pe gel gane.
2: O toru jere gere ya yiku ture. Ina long.

0: Lila do karo ko sira.
1: Timer kum.
0: Man ko de banyu gede. Ko jere ngago ko. Ah, ne gira umay ja lielo tum. Ibiru kere jere pa yo kan heto kan hen wan mala tini cho.
2: Wan
1: giwa chua be.
2: Anda donyo.
1: Ando chane amito chako nyero pien ginu bao yobi wa an ta fer chora ke nyiga chel. Gana bin me kuni ibeda me eti ka odo chuni komi king pien. Ginu tiye ko wa utiye ko man jami du chunu dat yo gwara no gwerna hayin. Be na tinate. Hm? Ipo rom sa vibe ko po rom wora yim.
2: Ah gina lo ba pe.
1: Amego. Atiyo. Da do gina tia neno. Ikoni ko, ikoni bini nuiti kwan.
2: Ati da kwan kum dunu kwan da pere ba tuma tuma.
1: Sinya sisi biti ho cha binu bar mer biduwa.
2: Ah, jeu du biduwa ber ko.
1: Okay.
2: Jeu du biduwa.
1: Ame ko mi roti mo kwanya tini. Mi ro kwanya tini. E ko be kana ti ye, e won won gino ramo ti yu.
0: Kwanya.
1: Huh?
0: Karno mo no ke ra do pero mo bor.
1: Eh, we have to sap give the sap. Ani
2: ko da bin ko me ber kum kan. Da do kara nung ti ko nyu du chedu mi ra ko nyu ala wundu ti ala nyu ala wun.
1: Ni no. So ko mo ke bet kom pesen gildu chama mi tu indini pen. Aga na man man lo ma wu yini bini pen yen. Ginu kom du oje.
3: Eh, daddy.
1: Be du no kara chel.
3: Aya do.
1: Eni beru kara chel lo. Mi wa do planning dum jemo wa chel. Ame. Eni no. Ko porpe aman uke yo bere ken kwan mi do ho koye kade do wengino te mer ko ni do duj nya
2: ande chana di chunya ko
0: aman na do ogin kon je kon
1: o je da mi do ara je po ti chen ke po ti chen ndia penyara penyara ni mo mi e la da wo pen kar la ko da cho ye e la cho ye mi wo penyere a so gina no da te mena na mego
0: tere gira
1: Ira dok pe yom.
0: Ah iya yom aduanga. Iya yom tere.
2: Mom ngai ka kado ana wor school.
0: Kada nyoyi her mau dia mera buki miti ana wor pe bala rong wor.
1: Eh of course de log do. Kada yom ya. Mi rinyu tati ni ma. Ati ni putih kana tek.
0: Tiki do.
1: Eh. Eni
0: no. Mega wor abon yi her kan.
1: Kopor pe.
3: Mau we. Ina na ringu bor ni mama. Tiki na cia lan dari pe dia ni anga kere ba.
0: Ringo.
3: Ujere na nyo do nyume wori school na machiele to angiro nyab nyaru pe nyaru tina mario to angiro haba tini po jukan
0: jini no uwelo katiku yano gole po kaini jine mi biro kwan dob amani chane atina mayor wamu komedi ukaru kan
3: mawe mawan pa doi school
0: pe iti munga po yungan
3: kala gul ujere diwa na beri chamu kuri
0: iti mitu laka ye di mi to gamu tunga papi ni mi laka ko
3: ka kene ko ni o jere ja hodo ni na ma jere
0: me jo adu ko ero kwana ko nu tebe lakato tere mo
3: pe adu
0: ka nyate he wori kwan me we po su kan to er me beri wi mi to jere na ye kwan tebe
3: en gina dia lo he ye nu ma
0: pe ka lo wanyo berwe ko kwan kwani we gi de bere ni me po su kan e o jere ke lo bu yora lo ba
3: aya do
0: ka ti a lo wanyo meta mu ni ni kwan de he ko no ko
3: pe mam ti ma ki
0: lo pe be o pu yora
3: ti ma ki ya
0: lo e da ta mu ni mi ere ke la tin na mi nere Maybe kamu turun ya. Pe, jamu lucu tema. Tema ke Korea. Kayu orang berada jadi wari ya tercium. Orang tua tu cinuer. Mana dah mian hati adon ya. Pe, anak ni hotor ngatur. Dan pe anak ini ngarang dongkit. Hari kah nyual lepas hari hari kau nyual ni nyual lah. Hey, balas ya mer mata. Aiyi hari kita dari sekolah. Eh tu kopor kan itu air mekan. Wewe lu kau mer lu buteh. Pe, mer turah kan ini. Kau pe ni aberatin na. Ningu kan ngamu cah ni aberatin na. Kari gua monang kau mahadapu cahanya ni aberatina ni. Aku ni wila tindol loh, tinggir dua gendu jere. Oh, ginaan mau ngeri omer gua nyuali ya. Pamit, an pamit tu jere kan. Itu gira cole kwan. Yang tiga menang. A cole kong kwan itu. Dia kong kwan, mau ngedahu wud beri te orang pangai dong. Kong miu. Dapat biar lu puji pil kong madual. Gila sirat.
1: Ayi
0: her kok bang.
1: Ayi her kok.
0: Ujere. Dah ini dapet tu ya ber. Ngut kola ni ke kendang perang tia ba.
2: We ka yi kong.
0: Ke we apung ingo kakan kong. Pere chung a ba. Ke chung kong kong a ba. Kong ingo del kere chung a ba.
2: Eyo. We ka doyan wa duka yu.
0: Oje. Kong kong kagi.
1: Oke. Oje.
0: Ting ba bug. Ting bug u mini. Yina e biri beru teru mini school.
3: Dari we. Dari anan yu a war ka school ya nyu odo.
0: Ha ha. Wakuru teru mini.
1: Oke. We ka teru mini ni.
2: Andi tango ba.
1: I think what though?
2: Ah, yeah.
1: Eh, quando te la wache lu ni mamuni. Oje. Okay. Pera de ko bi mamuni do nyi. Kenan ko? Pe ko bar jabo.
2: Ko be lu anu ni oje Daniel.
1: Dan. Ah, ini lu gir al gir wa nge ata tam ka ni nu ko bo.
0: Ko ta par mu nye.
1: Amego. Amego kribe wo dropping atino wa no kriba.
0: Worry. Kom na hojera wot.
1: Oh, oje.
2: Yeah.
1: Beri langir.
0: Wen ka kwang kong gin kan.
1: Eh, kwang kong.
0: Oje, yo ngi ngi. Daniel, a cha ngi ko kamor kan Daniel. Kom mi.
2: Mam wot da.
0: Wot gin wot pa da pongot.
2: Go.
0: Ya, ke ba nyu ala chol pi. Na ye wu ko pe le kom bo ka yon. Wen gro wot.

0: cho nên thế này đào quẹo qua ba
1: mà đi già rồi đôi khi kêu là chạy nào đi nè nó chạy nè nó không
0: bây giờ kia nãy tên gì vậy nè ông mà chờ thì già
1: bây giờ quan nó bây giờ phải như thế nè
0: ôi giờ quá đắt pin
2: anh ăn đồ đấy
1: phải đắt thì nè đắt pin
0: bây à paro gì nè ujere giờ quẹo co cái kia là đồ đỏ em đã làm pin thì thấy mà có đuôi à phải ông mà chờ có bị vui thì nó niềm yêu anh quá mà Enda rasin kunu anu pe school.
1: Ujua na anda huwa mo jeda hama na.
0: Ha pe ugine kene pe khati na nu.
1: Wori biela. Tinga bene wori biela jere ke.
2: Dari we. Dari. Na otina mo
1: jere. Wana
2: ko re jere je otina jiran jera duo
0: wari. Tu ko do.
1: Uje we.
0: Ikina da ko beno.
1: Illo ba o tero de ne. Di ko ni nga.
0: Ame ko be ka tin ko bi.
2: Ko ga ri ki. Ko ga ni na otina je duo.
1: Ama no ke wa pe. Ka o jere po duo. Nu beru pe ni ya nu ber ko nga. Ala ke me be ke na ha jere transfer. Ya ni me wa mo.
0: Kare
1: ko ni kitama ti lokere o joni akelu chiem ti ngi yo changia benen ne kom kabeje numu mwer kabeje numu ra danu mwer
0: in fact kom ko por lo gere pe ya lengo ma ti
1: ma gere pe borbo ko ye chi
0: ah kom have to go where and worry ye me we have to go le pacho kan
1: en yen no go ye chi
0: aya ko por pe we kando ko anino ka ngira ya ka se te o kar ko wodok te mo nenne
2: ai do dari
1: Mangwe.
0: Antama.
1: Naga umo ya tinamina.
0: I have to plan pin. Atini kana we awe ai kuri sa jenti yeni. Rombe rupe ko rombe lera.
1: Momba.
0: Mi argine.
1: Kai ti paro jere ta ta hama we ki kan. Pende ta neno paro mi
0: tuti
1: yu jere. Na hama wiro pe wire. Kori nen li liyo te yir lo ke kom leo leo.
0: Sorry pe wire. Gine wara bin. Bini wara bin. Wasi wa.
2: Wagel mo.
0: Nena da wara
1: ba yu. Mo yu mu wire kere aha. Yu we hendo hi yakunu wa wire.
0: Kadok ko yero kunu kam
1: no ni kom beti apar jere ba mir ko anena ba
2: deri mo ene wire
0: oi binde
1: ka ni wire tim
0: eh we wala be good that is good me de kere eh we ka wire kon gine we manda ramo do he
2: eh be bal
0: I have to leave now we ka work out where we are going amigo we ha work kon
1: worry
0: eh
1: Uje we. We tinga teri odong ya muri te onyarange ke. Kape, ha? An we tinga deka liya.
2: Er mama na jamu ba.
1: Yin yi wer kel dek ke liya ay ne ke le jana ke. Ute bu nyonya dek ke.

0: Inero gino kai de tiu ke shia jan ne inero kada beru kere.
1: Ane.
0: E rifa nere do ere ko.
1: E to ka penyi ko. Aduang ka penyi. Imara.
0: Taka taka ko bin bin bin.
1: Imara ho.
0: Kita ma mak kere ni. E na me amari ke.
1: E to bewe. Ko me mara me yine me titi kere tama.
0: Digitame o ta ho jo
1: me ana ta tikere me yine tikere
0: ya ta linya ni e singa me ramu ke ta ta mata ko da ko ta endo wana wor ka chela me ta mo ta wor ka wor ka wo wo kar kara di ne akil
1: ne eni wor atine ni yana ana ta me
0: ipara mo ha ipa ipara
1: ingo ke ta pari ka
0: yes of course la mi di pa ke ngata do timu jema do ho he cha me miru timi ye no pierde
1: ama kai mara ame ku mar ni ara beru dahu ni ara yik yi ne yik
0: good
1: ame to ni ati ame to ni mi yere nuom dure nuom yere dahu
0: ka ka mo
1: yere dahu
0: good enough endu ti ati
1: yere u beru ndo mare ka ni o kite mo gara an pati ame to yere ga
0: okay
1: monu kai mara eno eto ka pe mara ame ta pe yi ha dure ni
0: no mire we ho
1: jere me de bero kan ko ni kai mara me biti yi ha tur ni riya mo jere ke kan e tu nu nge da ho en nu lo mer beri e
0: nu nge da ho we le lo mer ka no kene
1: a pe ni wana we le ba en da we le je ne mer
0: ah a te nu podia da da
1: ah ka po jere da ho ko ru le to ter
0: Ah, mulut saya mirip
1: Ame nyur rupai mara dosira.
0: Ame aku, kenapa kau suwe gini tiko benikong? Ah, no, amari kau, amari. Bat, gini tiko bo. Pe, dia rai menjadi kuah.
1: Kini kena pokok aku eno. Kaya rupai mara, no mirip jere mada berapa.
0: Tiko bukan no.
1: Kape, memang gara weku tinu nini ini bad gara.
0: It ame ide, weka tinu ni anak kuah kere. Kape jena tinu jere ni. Awura awura tami. Dan kita indah kok kayak ni. Pe doh mia, pe kok ame go pe kok manyang. Pe nyang ape ati ni kita. Okay, okay, it's fine.
1: Mara warugi kok
0: kan. No, no pe. Angkir pada ko ni marugi, but I have to kom ame go. Nga tu dia mi ta mi ara ibu jo. Ah no, put pe ko cho peki. Ati ni kita doh kayak kati. Eto kai ini ko pe mun pe miro ko vida tini. Ko vida tini
1: ko jere moda.
2: I don't know.
0: Okay, it's fine. One rock in it. What? Win. Kobo jere donyo.
1: Kobo jere umoda.
2: Oh, that is why. Why you nijo?
0: Binono ko room dokane. Ubedo ni sitting room kano.
2: Okay. Uncle, ina roka wara teni boring. Tama mo nung dang tiyan mo tama in the duo napa yema duo kani. Akato ka jeke boru. Akyal ba ande kanda dah ngat dirkom. Dada nuti chukati ati kati chuku na hia je moke en ti tete keba ti yoko achal ba na pira so bai kati kuna hia o ti ama burute aho so aho kunu ti amoro o buje teru teru gini teke ba ti nyo kai kuni ti amo chem kese na kiken pe bera be so am no tam mo ti ni kin da do ti ki ana no mu numero ka nyo nyom da hamor ko he ko ga ra ye ye won me ba hanum da hamor
1: o joni dar nu ngi tan be ra o ji wi ma tin na Ujera poi. Inu mau tu tangan.
0: Ati no keau keau keau.
1: Inu mau tu tangan kono.
2: Mam jamu tu je. Ujera.
1: Dokia. Sira. Dokia. Poki poki tu je lo jere. Tu je tu poki no. Weku dong uje.
0: Uje.
1: Ujera. Kongkat dia kari dia ni worker na.
0: Of course. Okay. Okay. Okay. Atama meja kono mam. Inu tu ti. Inu ti gu.
1: Ini mau kita mau ke mana siapa? Nyo video kalau kan?
0: Nunga tadi, itu yang wawur. Tadi nyo mort ya bu.
1: Dok dia.
0: Apa yang lagi lagi jawab war beru ke jawab jami kiri kat dia. Jawab war lagi dia. Kau mort dia kiri. Wawur ke jami ya? Ia siapa kau jami pe?
2: Ada nih pada dia.
1: Ide nua dah.
3: Kalau beri mia.
0: Oje, bikan. Bapi kau. Donyo maju. Maju kau.
1: Wur met pide
0: hinya
3: wur be mer pide ko an ger wor ko
1: jinu no jeri ngadi
3: aya do be gu ker
1: dan we
0: dan tim ja ba mer baba
1: apo yo ta mi ta ma tin na ina na ku no ta ber ko ni mana tin ni teru ku ja kene atin ni bi opo atin ni go opo
2: e ber da paro
1: a peru ku ina na be ni atin na do chunya ber re ma
2: kom du anda ti boru
1: ojori kai no nya moro miange dokom tie
2: m balur ge ba ko yini we ka
1: kai dieno ni kella tinna kella a jol kum tur ni chi aro rio
2: mam de nga ye ki ba jan
4: Amanche giri winya bear. Yop kuridoki ni bay kom keto kwiri yidyang. Onyo artificial insemination. Chakwid yang lao naki diang mono. Wehimed malu rome chak kiri rio. Igeng tua kobi kom kwara dok. Igeng dang wal ikom metin dok. Ame onyualo. Nendahatal fil veta mani. Karo yen uria teke gamo ye. Diangi utero nine pira boru abitual abo gamo ye. Eyunge nine pira bichel me wewe ngenyual. Nendang fil vet. Kache nena nyut magi. Kami diangi tia yitudoku kene nyueno tia yite. Onye pipia pot ikome memon kota kome memon koka duong kede chema no katuan diangtia lube kede tepo kunyire poking yuko itelungo wae nama chim not abira bora dek abiche langwena beach abora bongwe not onyo ituni komi mampichi wa amochi bere diti tipu pacho house last loom or roll road onyo ikatichwa na ober kaikaroka chuku mwere ditidi achopi jome apach kwania kere kano rumu nuungwae upper center ia pike town ngejman na kelbotu ubedo filvet animal clinic
5: Yolunga mirpur pura kelucinu nyalu apoke 26 stars ameti yo chegere ya gikilam kitu chemi kwa nawesa dit upimere kere kirirego maya lelijano ena ngeo nyuti jo yu ateru jo elonyo ni pei puru manu wecha chwana ngeo kopiko mkina pura apurwe ngeny lom te dong lobu nono nwe wele windmaster konka kere round up haete dong kai peto kori adu koru tuko kuri lole gui poro ni ido wotkai ya apoke te wele metrizin do nywagi poten do ranga kere soya do pora chill ba uone kudipenywenu wiko mkina puru kai woru kunite willo duru saipa duru sele mektin striker kreno kene ichato kore kwene duchu chake nywagi DK777 bazoka longe 10 DK831 sunflower kere kore longa pora pura kore daro duwai ba nyanya kwene pat giri nyanya kreno kena pola ta fertilizer meyi kumie lobo agrofit plus super grow king green tap urea kere organic fertilizer manu yeho pacho pacho ni go chimi ya poke 26 as nama nota bira bora chel nota bongo ena boro bora bora boro unyobot joshua nama nota bira bora chel bira bichela bichela Not not a bong when cape not a beer a bitch a deck, not a bong and a boro, boro boro boro. Joa will jump your pocket twin sisters. Pep one more and one quantum chin the chalabim chalabim. I like you kaya ka poka poke. Yiniber bulu, dana dit, teacher government, do la pejeri com government, keringato long mea patch, now kere tumor mellow Uganda. In yuri kelu dira yen, no kwan lahikin pacho, then ya you kermenu tikerguma papa but bulu kermon, do lord you luan in urin. Man now than Uganda Resilience Innovation Network, guri meritia patchan, do let you kere jo making pacho. Jangamente NGOs kerejo papa ipunyu lwake lako gina jota ama tamate dako gina koma mekelo donlo ni be ipunyu lwake yekina chalo dulien punyu jo etichi nyonya muno dirotet kedonga roma jama pura idira nyen we konyo mi nyali beru jo ame romu chungi wigi kengi kerenungu lanyo nene duleti me punyu jo kuni neni wai itemuli chi magita choya choa kireme lako kwa pache teo cho cho nurin kunyere dira nyen pilwak metumalo melo Uganda amani kubere dulme nurin kere redi ya pach fama omiyo giu kelu internet time none tuok pinga papati ya pach kan mpiche dulina diteri tinuweri goma ma pach igereme white house nge redi ya pach fama no pingeche tutute kwa hu nurin go chimbo dana meti ngechi tichi nyonyi computer daniel ruai inaba nota bichi ya labongo ena chel abichi ya labongo ena dek abichi ya laboro
6: Francis Captain as bringing Northern Uganda into the chart. New Year, new start to the next.
1: Mandana kayano goye chimney tibin. Ana nene ne port petun. Mom. Mom where?
7: Awiyo.
1: Kay weka weke center ka weka am ko wel na me weka ko biniva.
7: Warieto kay do kere sara mo gam chen mo tuta biti wat kay
1: do. Aya do pe balo jindo kay yika ko ma. Acho.
2: Ole yo me chala kan
1: ba. Ba chura me. Uriame.
2: Ate pino kanda. Kago chim ka penkwena tiye.
1: Oh.
8: Hello.
2: Atiye ba.
8: Atiye ni wa.
2: Joni yidi ni ngoko.
8: Ano atiye ba dan jin kono.
2: Anda atiye.
8: Poya.
2: Aman. Atiye binu kande da ri da don pa de ni kanidi ye biyo ma kongdo an pa ngi yo.
8: Ano ni nyimdo hane bin ka yo.
2: Oh, ingare no bo.
8: Eh.
2: Okay.

0: Hello chúc chị mến mờ mờ luôn còn chưa có tên chúc chị mờ mờ luôn.
1: Well, took your ball,
0: Yes, mấy bạn cắt cái cần đồ có gúp mì mệt đấy. Mấy bạn nghịch mệt đấy, thế mệt đấy thì mà bé, muốn nó bị attack toàn số. All responsible parents, mấy nên này, ở bên ngoài lên một tí này school app là bà pan, mọi người lira, mọi người bên ngoài thì quỳ ra, phát gan, mọi người quỳ cả bên chia là bỏ là bà pan, bị attack toàn mệt thì mình mà nó. Moru atektual ngeo wore doga bear ti weo pachu ke radio apache fm we ko bet ke kar meter wo ya mutu te dera win radio tiene me tiene ni lan ti mo binu beru tuolo gamu jo moro ro mo a dek kere muta menu ki o ya ber twa muta menu ki o ya ber twa ka ngeo ni muti put po yu be pe la line next time better
1: do you kira muta mo ki a chill muti kwa na ber twa kong
0: nota de ka bonga na rio bora ngwen nota bora ngwen ngwen mi wa ni kire na machimi e ka te kwa na mute chill twa la win radio tieno atine ni kana me yini ti ye apoyo hello
2: hello mr me
0: yes
2: man kel na le hale
0: man nga
2: Carolina le hale ni moro wa wana pata wa wa goro ka kier wan da me te me wera ni Atia kwe ni atia kwe ni mon kon kwa ipom dikiri chong te bolu kwi te wara goya
0: mondo kwany ko fom du du
2: mon kwany ko man o ya do pi kwany le ngono kwany ko
0: ine kwany ko
2: ni me du je bicha
0: ine kwany ko
2: ando ti won ko me par ando pa ti ya kwany no ando ta me ni ka sa pa na ta ko ni mon mur kwany ko wa mon beri tela
0: okay
2: te ke ni ma ko ti ja no ja le kai cho ke ten
1: eno
2: Mori na mi opa jo da.
0: Jalope.
2: Jalope. Da pe jan ni da ho.
0: Da pe ka laba laba.
2: Pe nuor di noro pe nuor ki. Pe amor pe ye. Da me nuwele ni ne no kire tia wotere. Ka e do ni chamo jana ni ni gupu. Ka chamo chana pe iti chabe. Ano mi ata sapoti mona ma alwur ke imparza alo che la para bichel. Ate ko ni mundu kwan pom. Cho te kwan yu pom du ne si wan.
1: Ka, Amani.
2: Inda piti ti upere.
0: Okay.
1: Amani ma.
2: Ke ti ara lai. Nume da vika mano.
1: Imarwe.
2: Edo ke ni ni jala maori yu ke jala ko. We, dung na sa mamu telo kare te te telo. Wan ki ari poto mi te chamo chamo mi te tala teka me romu dango yu dana ke le pori ke le gile duit. Andi jang atia ko bin kya ma jala ma do ni ala la pe ti ti bi par.
0: Okay.
2: Jati ko mi ti me pi ti si.
1: O po ya.
2: Ko ka la wo o ka ko ni le ke bu.
0: Okay.
2: Bin ka no ko ni ke be u karangani. Andi ka be la ka ka mente. Ko ma re ke di ka ma per.
0: Okay.
2: Ana po ya.
0: Apo ya mate. Apo ya mate. E ide.
1: Adu. Imaru yo ya mate. Ni mon wo kwa fom dui
0: mon dui
1: wo du da u belle kwa fom dui ama jo vena ma bolu kwi
0: a penti ke kano apoya apoya apoya ngio kwi gire kala mere yit ko nu do kwi ti e
1: o boyo kwa na muti
0: apoya bata we nere no te deka bo mera ria bora ngwe no ta bora ngwe na ngwe wa what ko nen ko we ka ket ko gini we kel dano ko e muda we radio we kel wa ko e mudi ko ko we radio di tien na tine ni okay wa nen dano ti line kane ne hello kola
1: Hello.
0: Oh, sorry. Chimero yao. Ko ete na odugu chene te kwa na muti wind radio. Tiena tini ni kana mene tiye. Hello.
1: Hello.
3: Hello. Hello.
0: Yes.
3: Hello.
0: Hello. Hello. Hello. Hello.
3: Hello.
0: Radio Apache.
3: Takia winye rabe.
1: Yes, Apache FM.
3: Hello.
1: Hello. Network.
0: Okay. Yeah, we are naming that
1: again.
0: Hello.
3: Hello.
0: Hello.
1: Yes.
3: What do you want to go?
1: What do you have?
3: Vincent Karuma.
0: Okay, Vincent.
1: Karuma.
3: What are you doing?
0: Me, what kind of number is it?
3: 763.
0: 95.
1: 95.
3: 92.
1: 92.
3: 91